0: Kiriza radio mtu wa miaka 25. Radio yomuntu wa bulijjo. Olugero. Olugero. Luno lwe lugero lwa leero mu program Serukeera wano Radio Buddu.
1: Okay, olugero lwa Florina ko lwa leero. Amala gateba.
2: Amala gateba teyetegereza nsonga.
3: Aduma budumi.
2: Teyetegereza nsonga.
3: Afaga teba. Aduma budumi afaga teba.
2: Fwa.
1: Amala gateba. Bwaiga avayo bukumbu. Amakuru. Okumala gakole ekintu. Inzo butafu na mugaso ya denaka.
2: Wina kusoka kuziga nsoro.
3: Mwadi kajao.
2: Kantegewa norutura.
3: Nsoboru kwa senji.
2: Oleme kuvayo bugu.
0: Ekitundu ekisooka kigenze kityo. Bwe tutyo bwe tutandise olunaku. Obadde owulirizza essaawa esooka eya program Serukeera wano ku Radio Buddu ng'ebadde kutuusibwako Plascon Katifula amaka g'ekifo ekinyirivu ng'ogasigala nja aganyiriza ate gawa obuwangaazi okuva mu Plascon okuli Budget Water Best Undercoat Plascon Vinyl Silica oba Plascon Weather Guard gula kati bucket ya Plascon Paint okuva ku dduuka lyaffe oba ku agent waffe yenna ali mu kitundu kyo Plascon Color Your World. Esawa wano ku Radio Buddu. Esawa elimu eyokumacha budde bwa kumaliri webale kuwuliriza Radio Buddu. Yongera okukuma obulamu bwonga bulungi ng'omanya engeri gy'oyinza okukuumamu. Eno ye Health Tip wano ku Radio Buddu.
4: Si kya bulijjo omukyala okuddingana mu nsonga oba okuzigendamu ng'ayosaayosa, kale bwe kiba kikutuuseeko, dduka bunnambiro mu ddwaliro osobole okulaba omusawo omukugu, kubanga kino kiyinza okuleetera okukosebwa mu nzaala yo. Kwagaliza obulamu obulungi buli kadde.
0: Eyo yebadde Health Tip wano ku Radio Buddu. Tugudde w'essaawa ey'okubiri ya program Serukeera. Tugiguddewa. Kati ye yatandika okukola emirimu gyo nga bw'owuliriza essaawa ey'okubiri ya Serukeera. Ebyokuyiga tebiggwaayo. Ono ye Mukebeza Munya mu program Serukeera ng'akutuusibwako Steel and Tube, kampuni eyeesigika mu kukolera stainless tanks, ziyite smart tanks ezitatalagga, tezikosebwa muliro oba bbugumo, mpangaza ate nga nnyonjo, ekizifuula okubeera etterekero ly'amazzi likyasinze, wamu ne stainless silos oba biyite ebyagi by'ensigo, bino nga nabyo tebirina bulabe ku nsigo ze tuba tutereseemu. Kati genda mu Steel and Tube wegulire smart tanks oba silos onadda kwebaza.
3: Yes, bila wetabla, setu zumbazo kubanga zita kusawe mwema chagona kwa chani mpuga Serukeera. Kwa bizo kubanga paga sawa nyanga gugule, tumazo kubanga tuweso kama kemeza mwenye nemi kwenye fabaka mwenye vaitema Steel and Tube. Benjo gila kubwa sangwe sari zari kudeuza ya suwari kujinja wode. Atemo jema saka wetu inyo anukrauda abau tubanange. Esemba yango gende se nyanga kukume rida msoweto, tuina chibuzo. Ozimba makago, somero, obasio ina company. Tumo na buna ya tanka mwagira kubila ngotele kila amazi, tuwa kuredi tanke zomu lembezite smart tanks wamune sairozi oba ebya jimoso kubango teleke mireyo ino singe dare yensigo uluvanyuma lwa makungula bado yukube tani sotuwa kuindiketa antiegenda kuja amazi nsonga nkulu nyofu na tanke wele la kudala osu kubango teleka mwa mazigo agagendo kuya ambambo dobu ziwe nyo smart tanks weziribu nungi dala mwelita azizo naze wetaga tuwa nwe njini mchibuga masaka kukubarikiri lese nyange kwa mda bote semeo tuwa kumukono nguo kwa kono chizimbo jwa kubocha anga chanja unemo tuka zibironga zitikabo zitikula chama uwe njini obabuli na mkobo etavubo.
1: Ok, gendo be kwa tabantu wababuli chimuchi jia kutambuli langa boche etaga. Mkebeza mwenye wafuru na kuruwa liru. Omwogezi wa polisi ya biduka Maiko Kananula. Agambanti echimu kubisibye obubenje ku makubo oba ku nguudo ze sente bana Uganda ze bawa abasirikale b'oku nguudo. Ye agamba nti nabo tebakoze buvunaanyizibwa bwabwe
2: nga abasirikale
1: zisibye obubenje ye bwagamba. Motoka ejje kubyeko natuka ku musirikale namunyigayo kyamunyize natwala abantu ng'emotoka etisekses
3: alivolo mtu kyerabira nti abasirikale nabo bantu. Of which police zenge tusomese chintu echo. Nti abantu bano bava muffe.
2: Ne bafuka abashirikali.
3: Ne bafuka abaserikali. Nenga bavudde muffe. Kaakati nga nawe bw'osobola okubeera nga eyo gy'owangaalira waliwo ebintu by'oyitamu konoolya enguzi n'ogirya olina gy'owangaalira eyo noli twabadde tuli mukulaba okwonga abantu balaajana oli yajja kirinika ofiisa asaba mulimu okanaga ku disitulikiti bamusobye akasente katagambika
5: okumuwa omulimu
3: okumuwa omulimu kati ekyo tekikoleddwa musirikale wabula kikoleddwa a human being like omusirikale
5: nga tubeere nga tukimanyi nti nabo bantu nga ffe ate bannayuganda
3: kati abakulu ano bo bagamba nti singa bw'otuuka ku kiggwa n'akusaba ssente kwatira wesimu ya poliisi gwe kubira poliisi
5: ate oluusi si yazikusaba oluusi ffe tuzibawa otuuka wategese edda
3: okugondeza obulamu
5: otuuka wazitegese edda zino za musirikale zino za basirikale abaawali zino
3: kati singa muganda ozibawa
5: ate bo singa bazigaana bakitya
3: anti waliwo omuntu omutekambikemu wakati wuliriza mulimu abazigaana oli naazigaana edda naga mukulu nedda tugenda amateeka galamule naye nga bw'oyogedde yakubiddeko essimu ngaoli mukujja nagatandika okuvungisa ndi wano ku kiggwempugwe
5: naye ye bw'ozimuwa n'azigaana
3: ati gambe buli omutadde mbikemu gwe omutaddemu kuba ozimuwadde
5: singa ebigaana singa tugwa mbikemu singa abakazi ba mini tukwata bakwate
3: ojegera gaana
5: webasinga otukema
3: gaana eteeka likwate bageka tukube ekipapula
5: naye agaana eyazise wali nakulaga wano jjuza akatambi omusajja nga awaayo sente n'azimusukanyugira namugaalekaleka ze nanonyeezo dda wali emmotoka gwe
3: bbali ekigamba
1: nazigaana
5: ewa tulefiki
3: ekigamba
5: nazigaana singa naye azigaana
3: ati kakati kigamba nti nendooza n'obwavu
1: naye nabo bennyini bebatereza akasente ndooza kebabawa
3: aa si kebabawa eteeka omuntu nga yagambye kukuba kipapula bazuka ekipapula ndoza kiba ekitandikirwako olyogere kulagagamba nti motokaiko ekipapula bankuba emitwalo abiri
5: nze oli yangamba
3: kuba kya 18
5: kina abantu abo ekyabaweesa engoye enjeru
3: kati okuyimirira nibagasisebo giteeke wali nebakuba ekipapula kya 8 ndoza wano tuba twanguwa kuyita mu shortcut
5: namuwadde omutwalo
3: mwingi twalo lye mangu wetuli akuzira mu 0725 89 55 5 8
1: kyekitannaba kukolebwa kimala okusobola okumalawo obubenje mu ggwanga Uganda. Radio Buddo lo
6: omuwala
1: esebo
6: anange asusootye
1: ni bulungi ogamba otya
6: omuzeeyi oyo agamba atya
5: munnange mwendi sebo taata osula otya
6: komulokooye
5: ndinange
6: mundabire naye
5: baaba
6: enguzeeyo yetaageberewo olw'ensonga emmotoka zino ziba nezizibulako nga bingi ate nabimalayo byonna byonna ate nga n'omusirikale ono bulaba ng'alidde enguzi ngaeyo ya 15 oba ojja kwawulira mu budde musumbuye naye nti ekiwulena nti n'omusaala ofuna gwennyini mutono bulaba nga tegongoosi si yakugwa mu ggwanga enguzi naye tezinagalabira kubanga eyamba erina nasufu kimanyi
5: mukodomi wange enguzi agiwagidde katonda wange
3: Buddo
7: Magi
3: yo
7: mukere tuwaya newawale mizindalo
3: esebo
7: nanti radio kuda 25
3: otegedde
7: 13 kikwira mu Laston Garden
3: bane tubalendereta
7: banaluwengo bunabona nabagambi mwambalenga tonga 13
3: yesebo mutegesi
7: ate alifo abamu kuzosuma kasiki 12 yosubayo imani
3: era
7: ekibiru emyaka 18 kino kituka okukola kya 19 nakakiko emyaka 10
3: sibu kumukebeza munye
7: kakati kumukebeza munye kuma wakisindi ku luguudo oko maadi buli kigwa webateeka ekigwa maadi bateekewo kamera omusirikale nga tasobola kulya nguzi naye maadi wanasayiwo kamera buli kigwa omusirikale apanta ennyuba nganze obangobanto kitegeze maadi kitegeze enguzi abaali nogirya kubanga naye munjira bamugobanga obagoba kuli
3: gituyaze sebo Buddo era sebo
8: wasobodde muzeeyi
3: mwendi ogamba so
8: abakulu mbagala nnyo abo
3: weewaawo
8: kono yange
5: eka amazzi
8: wensuubira nenjiwuliriza
5: amiina
8: kakati ku mulamwa aga katonda muggulu ndayira nga ntya katonda enguzi teyinza kuva mu Uganda wano
5: tesobola
8: nsonga
5: ki
8: kubanga abakula baba chuse ngoye na ye ndengeza kukushambulia mmotoka kumanga jua jini mfasadi zi mbalala nga daka tona mguva pise mmotoka kumuto kuli kama ntula tanu batani mpato kibiharwe kwa taksi ya bimiriza kwa taksi ya suma ufumi na agena na agena na msirikari nga tazile kwa mmotoka jitise matia omusana jana simbe moto kana tugenda ya mkwada mkwasi munga nada moto kana simbe na tugenda
3: oba ya liyamu buza ako just buza
8: nenda mkwada moto kana tisa kwa wadatu mpaswa gwebe ya mkwada moto kana tisa na
3: ee
8: mkwada gwebe ya mkwada na sana sudu kamo kwa kwenye kumuliro na yo paska kwa kwenye moto kana jitisa na jira mkwada ya mkwada kwa simbe na yada moto kana tutambula na yada wali moto kwa kufa
3: I don't know what I'm doing. Lali badenga abga ijae ndo tibandira
1: ndo za nabani inga watike mbidi
5: ya fuka ankoda kubange miaka jona tuze togile chintu chimunde bachusa nengo ya ntibabalabe wano kunsa uwa
3: watuka
5: wage mwabade musamuchi neche alema
0: uyu yabade mkebeza mwenye wano mprogwa mselu keira nga bada kutusi wako stila ndi tubu kampuni ya yesigika mkuko lila stainless tanks zite smart tanks zitata laga tezikosi wa mulido wa bugumo mpanga za tenga nyonjo echizifulo kubele tele kilo ya mazidichi asinze wamune stainless sailozi ubabi hite vya jibi ensigo binonga na vyote vina bulabe kunsigo ze tubatu telesemu katigena mstila ndi tubu wegulile smart tanks oba sailozi unada kweba za tukunda tuuluguma tukunda tuuluguma tusindo kuma tubwa tukidensiyo na eno ye radio budu radio yomtu wa ulijo
9: mwuzukuru mulala mulala
10: tulala jajja
9: ekale yangu wa yanje nsonga baba nginda
10: jajja nsonga yange eri kumulimo
9: omulimo gubadde gutya
10: wali waka neiba kanfukide chizibu akasajja kakera kumaliri okugula duka na ye jajja bwekali gula bwekati fete tudda mukulaba ku customer yenna
9: kabatega mukokota kale teka wawe mpabi tulabe
10: era jajja chenja galanga teka wene mpabi oba kukatta oba kale maza kafuna obulwadde nga tekali dda kumulimo nze chenja gala
9: muzu kuruwa manyage yaani
10: bamu itasemu juu chali sijajja
9: kakati karubuno buwa kunaba kumacha
10: eee
9: usabebu lichimucho ya gala
10: kale jajja
9: kale nunze nungu wakua buka omulara
11: jajja jajja
9: muzu kuru
11: eee
9: usanze nunate nungu wakua buka
11: anga mbadenda bivana
9: eee
11: jajja
12: wanji
11: webali nye mirimojionko lira
9: osima
11: abantu vwa nena batu ula kumfeti
9: na kugame nsonga buwensi kwa tamu
11: jajja na kulete dene chila mochichi no
9: ewe wao
11: eno suti njagala ojengo na nye kuru na kuru echibitu
9: echibitu chako mewa
11: ichari diyo mudunga kuminasa tu december
9: muzu kuru
11: wanji jajja
9: tukenda kudamu Lastoni Garden mujita gardeni
11: itude yoku Lastoni Garden ze chijabwemi kubionkole de
9: muzu kuru
11: baja kunte geranti nze se muju chari sisisa aga
9: kozi muzu kuru gose muju chari
11: jajja muzu kuru onela
9: badenesa ze chenda
11: chichati
9: wabadeo wana kazi kazi kaka aboru mami no wano
11: ojo
9: muse muju aba gize mkokota
11: manangi
9: ama yembe kanga ite gakomeo
11: gakomeo jakomeo jagaro jetu digideja
9: wata nabuno bukoyo yobono gendo yongeronyo ezi ondeta desute yongena mchibitu ngendenga nanyenga lubo wanena mzinda kamba ite badenga
11: alakuru mwagere mwempimbo kwa kwa muse
0: chibitu chabebio kubwa 25 Yoga, yoga!

0: Ko? Wajo limba.
1: Satate watukubanga satate.
0: Go. Go musajjo musilamu wasujo onywa. Ogera kuta muze yenseko.
2: Eh madam, wakora nga pulogura muchi.
0: Dance party.
2: Mwe bakwitira nga niga shakesi.
0: Ah.
3: Uganda.
4: Ababaka wa parliament abatula kashika kavunanyizwa kukulondola ensimbi yomiwo omusolo bakunyiza abakulu abadukanya eteekateeka ya gavumenti eyokulaakulanya abakyala eremesezza abakyala okugifunamu ate nga ensimbi weziri. Abatuuze batabukidde abakulu mu byobulamu olw'okubakandaaliriza okufuna obutimba bw'ensiri so nga ate bwaleetebwa dda nga n'abakulembeze bennyamivu olw'enteekateeka za gavumenti ezimu engeri gye zikwatibwamu ekiziviiriddeko okusebengerera. Mawulire gabadde mu bufunze agasinga kaawo galine nga bula 15 okuwera ssaawa 3.
3: Amawulire mu bufunze. Aguge gabadde mawulire mu bufunze nga gabadde gakutusibwako Airtel Money. Katifuna my Airtel app obanyiga *185#. Otekemu machanti kodi yo osasule byoguze mu supermarket, osasule mafuta, emmere n'ebirala ntoko. Buli kyogula ngoita ku my Airtel app chikuwa mukisogo okuchanga ekyuma n'owangula mbagirawo. Airtel Money, instant, secure, borderless. Airtel Money erungamizibwa banki enkulu eya Uganda. Chalibutola, musawi yukusatwa program selukeda.

0: dawo mu program sadukira nga kabade ka kusubwa ko kazira health products abakukolira byokunya bilimu ekirisa kati nyo kazira power tonic ready tonic ne kazira fit fruit owangule bilabo omuli moto katota fidida pichi pichi amagali esimu za smartphone sente nkalu ne bilala Program sadukira eyali lobwe tumwegenza iyi batisa uyokuna esawo yokune komekenza program sadukira Esawa, one of Radio Buju. Esawa, zili nyezo kumacha. Budebu wa kalasa mayanzi. Webale kuhuliriza Radio Buju. Oluwe mpereza lumamio. Omuchido kwa pogwa mwezocha. Ama yengo gona tugeti sekati. Emiya kabili mwetano wedu.
1: Ateno chadala.
0: Radio Buju 25. Radio yomu tu wabulijo. Amaulira gasensu dua ageke nenyeze dua amaulira gesigika ganuge maulire kuchenda mumunana katunyeze munana chenda mutana katunyeze tan ne ku www.radiofm.com radio yomuntu wa bulijjo
2: Kulika nyo munte kateke ya sarukera, oliku radio hudu radio yo mtu wa ulijo, inze presi, kabanda na nyanzi na maulire agavude mubitunde ebyenja ulo. Nga Buganda ekuza amefuga gayo lunako olwaleera ag'emyaka 64. Minister okuva mu Bwakabaka bwa Buganda avunaanyizibwa ku nsonga za bulungi bwansi, obutonde bw'ensi n'ekikula ky'abantu Hajjati Mariam Mayanja Nkalubo asabye abantu ba Buganda okugaziya entegeera yaabwe nga kw'otadde n'enkola eya bulungi bwansi. Era bakimanye nti tekoma ku kuyoola bisaaniiko na kulima makubo byokka. Minister agamba nti kyankizo nnyo abantu okukitegeera nti bulungi bwansi atandikira ku muntu gwe kennyini ng'okola ebintu ebitandikirwako okweyonja okukakasa nti tokaluubirira bakuliraanye oba bowangaala nabo. Okwogera bino abadde ku mbuga y'essaza y'Ekyaggwe wali mu ggulu e Mukono olunaku olwajjo era n'ategeeza nti abantu basaanye okutegeera bulungi bwansi kye ki.
3: Okola bulungi bwansi tekuliiko mukadde mwana fanana atya kituka katako fenna okulaba nga twenyigira mu kukola bulungi bwansi oba mu nkola eya bulungi bwansi. Ate bannenjagala okubategeeza nti bulungi bwansi si kuyoola bisaaniiko. Abasinga bwe mukirowooza tugende tukole bulungi bwansi kulima kkubo, tugende tukole bulungi bwansi kugogola myala. Ebyo bye bimu ku bikolebwa mu kulongoosa ki ensi yaffe. Gwe bw'otuula olabike bulungi, abantu banaava e Kenya ne bajja wano bajjaga bannayuganda nga balabika bubi. Twasanze abantu tebakuba nviiri, bambadde ebigoye ebiyudifuyudifu. N'olwekyo bannange bulungi bwansi asookera ku ggwe.
2: Era minisita wano wasinzidde n'asaba abantu ba Buganda okusoosowaza enkola ey'amaka amalungi nga bayita mu kututumbula ebyobuyonjo, okwewala endwadde ate n'okutambulira mu kulungamizibwa kw'Obwakabaka bwa Buganda okusobola okuzza Buganda ku ntikko.
3: Era kyobaolaba nti Obwakabaka butadde nnyo essira ku maka amalungi. Amaka amalungi ge gajja okutuwa ensi eki ennungi. Ng'ekintu kyo kitegeeza bingi. Amaka amalungi nga bwe mbagambye abantu beefaako, amaka amalungi galimu emmere emala, amaka amalungi abaana basoma, abaana si balwadde, bagemeddwa endwadde. Ge makama ki amalungi? Amaka amalungi galimu emisiri gy'emmwanyi egya pamba mwe basobola okufuna ssente. Ge makama amalungi? Amaka amalungi abantu tebasula na nkoko na mbuzi. Ge makama amalungi? Abaana tebasula mu nfuufu.
2: Akulira ekitongole kya bulungi bwansi mu ssaza ly'Ekyaggwe era nga ye ssentebe wa bulungi bwansi mu Bwakabaka, Engineer Edward Ssekatawa ayagala amaanyi gongerwe mu kusimba emiti okusobola okulwanyisa ekyeya ekijja kirumba ensi Buganda ne Uganda okutwaliza awamu.
4: Essaawa zino ngera bwe mulaba obudde nyateto nnyo, omusana gwakategwaka lufuuyira telufuuyirira gwakinyika ggobe. Ekivuddeko embeera eyo yonna abantu tebajumbidde nnyo kukuuma butonde, babusaanyaawo babumalawo. Tusimba emiti yetusimba mitono nnyo, tema emiti 10 bwe bakuyamba basimba omuti gumu. Embeera eyo tugenza okwesanga nga emazeewo nnyo obutonde bw'ensi nekyetaaga bwetema omuti gumu tusimbe emiti etaano ekyo kyokka kyekijja okutuyamba osobola okukuuma obutonde bw'ensi n'obulungi bw'ensi nga tuli mu wiiki oba omwezi ogwa bulungi bw'ensi ow'enjawulo owa meefuga ga Buganda tukubiriza abantu bonna okusimba omuti buli omu maka ge.
2: Eyo nga tuvuddeyo baba tuza bawangalira ku kyalo kye Lugeye mu Tawuni Kanso ye Kakiri bavudde mu mbeera ne bagobaganya abakozi ba Tawuni Kanso eyo ababadde bazze ku nsonga z'okufuna ebirowoozo byabwe ku biki bye bandyagadde biteekebwe mu mbali ya y'omwaka gw'ebyensimbi ogujja n'okubamanyisa ku nteekateeka za gavumenti. Wabula bano tebabaganyizza kubaako ne kye boogera nga babagamba kimu nga ekyalo bwe kitalina ssente bamanyiddwa nga mpawo alina sitampu ya kyalo okuteekesa mu nkola ebirowoozo ebirungi bibabadde baleese. Embeera yayongedde okusajjuka abakulu okuva mu Tawuni Kanso bwe babadde bagezaako okuwa omuzindaalo Musisi Ibrahim abatuuze gwe bagamba nti agezezaako okwagala okuwamba obuyinza obw'ekyalo ekyo nga bo bamanyi Francis Kasirye era ye mukulembeze waabwe.
1: Era otya ku kitundu nga tetuyina kyeyamaani mwe mwali mukirabyewa okuleeta programu okuyita abantu gibintu bya gavumenti nga tetuyina kyeyamaani.
5: Okay. Olukiiko tetulukkiriza genda maaso faba Lugeye wadi lwa nsonga bweti bazze okuteeseza ekyalo kye ekitalina bukulembeze balemera sitampu zaffe bbiri LC1 ne LC2 kyemaani waffe bamulemesa okulayira ate nga gavumenti tekimanyinako mbu teyalayira kiri ku Tawuni Kanso. Kati ensonga lwaki tuganya olukiiko kwa tosobola kuteeseza mukazi kugenda mu leba wodi kutandika kunywa ddagala nga tannafuna lubuto basooka batu abukulembeze bwaffe bateesa ku ki minits eziva mu lukiiko chairman yazisayiningako tetulina chairman.
2: Meya wa Tawuni Kanso ye Kakiri Moses Baagala tasanyukidde kikolwa kikoleddwa abatuuze b'e Lugeye okugaana abakozi ba Tawuni Kanso okukola emirimu gyabwe egya gavumenti era nga kyandibaviirako okufiirwa obuweereza bwa gavumenti. Ategeezezza nti ebyobufuzi baali bitadde ku bbali ne balowooza ku nkulaakulana yaabwe.
6: Fe tubadde ne paspetole nga bwe mbagambye abakugu baffe babagobyeyo ne bakomawo wano babakomyewo olukiiko lwaffe terubaddeeyo nga bali mu kukaayana bali mu kwekalakaasa fe nteekateeka zaffe eza gavumenti nga bwe twaziteekateeka zisigala zitambula n'enkya tugenda kubeera n'olukungaana mu kisenyi era yonna sigamba nti yonna gye bataalayira n'ekikuba mpanga twabadde nalwo ne lubeera successful era kyeyamaani waayo tannalayira so tebakiteeka ku kiri nti obukulembeze bweri bwe buleese embeera okola ki ekyobutabaawo.
2: Amawulire ag'obudde buno katugafundikire n'aduumira poliisi y'e Naggalama na Kifuma Tawuni Kanso mu disitulikiti y'e Mukono ASP Natumanya Albert asoomoozezza abaami abasussizza obutiiti z'ensangi zino nga tebakyasobola na kukola byakwerinda by'amaka gaabwe so nga n'omusulo bwe gubaluma mu matumbi budde bagunoonyeza baketi. DPC Natumanya bino abyogeredde ku kitebe kya Tawuni Kanso y'e Nakifuma Naggalama mu nsinkano gye babaddemu ng'abatwala ebyokwerinda mu poliisi era nga wabaddewo ne bassentebe b'ebyalo ebiweya ddala na mu bitaano ebyamaze okulayira nga n'ebyalo ebisatu bibaddewo ebikyalimu enkaayana. Wano nno DPC Natumanya w'asinzidde n'ategeeza bassentebe ne bannannyini maka nti ebyokwerinda bitandikira ku bo wabula tebateekeddwa ku byebalama. Ate yaadumira poliisi y'e Kalaji Musikwa Godfrey asinzidde wano n'asaba bassentebe okukolera awamu ne poliisi okulwanyisa obumenyi bw'amateeka mu bitundu byabwe. Gabadde mawulire okuva mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo tova ku Radio Buddu nze Prosi Kabanda na Nyanzi.
0: Gabadde mawulire wano ku 98.8 95.5 ne ku www.radiobdfm.com radio y'omuntu wa bulijjo.
7: Kati bobo nyonyola jani wa mulambu ulire nsonga bwa mukakasa ntinga 13 Desemba lwe tujja kuzemya 25 ya Radio Buddu mu kibiti yoga yogemba gafundi kilo omwaka abayimbi abatala saudi ne siteji bo bo bo okwingira kwa bwerere fireworks atenga tugenda kudigida kuva ku

Mana zino nga teziri patent. Patent kitegeeza nga tewali space wakati yao. Olonno ebiseera ebisinga kuba kizibu nnyo gavumenti oba omuntu ono oba bali mufunira n'abaana endala obuzibu buba bujjidde. Ekisinga obulungi ekisoboka kisobola okulowoozebwako singa abasobola okulongoosebwa okukolawo ka space awo. Akutwala ne bakusala mpola wano wansi wano ng'agenda okuzaala bagyeyo n'abaana eyo ne baba nga bagikendeeza ku bisenge ebyo ebigazi ennyo. Kati kitwale nti ebisenge twogere ku bulooka. Wali ekisenge ekya bulooka eno ey'ettaka kiba kifundamu nabawo n'ekisenge ekya 99. So kati ne munnabaana wano waliwo obugazi bw'ebisenge bwe tubisuubira okubeera ne waliwo ebigejje ennyo. Space eno yaawo kati neefunda ng'oluto kisobola kukulirawo. Okyegeera? So zezimu ku mbeera era ez'obutonde esobola okuleetera omukyala okulema ofuna olubuto. Kati awo tukyali ku nnabaana. Kati nga tetunnava ku nnabaana waliwo ebintu ebirala. Abantu abafuna abakyala abafuna ebizimba mu nnabaana kati kino kibadde kya butonde naye waliwo ate kibina okujja wakyo si kya butonde. Ebizimba bye bayita fibroids kigenda mu lemesa ofuna olubuto. Ebizimba eby'omu nnabaana ebizimba eby'omu nnabaana ebisobola okulemesa omukyala era ofuna olubuto kuba ate era nga kitulina okukakasa oba okukkiriza nti ebisenge bya nnabaana ebyo birina okubeera nga biri smooth oba nga biweweevu tebiyinaamu vuunya lyonna tebiyinaamu makoona temuli nsozi nga kawerette olubuto katonda yalutonda nga we lukulira kugamba lwa ntondo terwagala kavuyo embeera erina okuba environment erina okuba nga kugamba ya ddembe gye luli tusobole nalwo okukula nga luliki kasa lunaasangayo bikulumbadde simanyi ebizimbe zimbi ate biki biki terujja kusobola kukola ki kukulira. So abakyala bafuna ebizimba mu nnabaana ze bayita fibroids nabo basobola kukola ki okulemererwa okufuna olubuto oba okuzaala. Kati ebizimba mu nnabaana bijja olw'ensonga nti waliwo ebijja olw'ensonga za hormones ezamukyala zalina mu mubiri. Waliwo hormone emu nga bweyitirira mu mubiri gw'omukyala eya progesterone asobola okufuna ebizimba ebyo. Ate ekyo kirabikira mu bakyala abaludde okuzaala oba nga tazaalangako amakulu nga yayita mu buvubuka bwe n'atuuka myaka nga 3-3 tafunanga nga tazaalangako era abantu abo batu bali kugamba bali ku lugwanyo nnyo okufuna ebizimba by'omu nnabaana okusinga abazadde kwega nayita myaka gino egy'obuvubuka gyalina okuzaala nayingira mu 3 tazaalangako emikisa egy'okugiba mingi olw'ensonga nti waliwo hormones katonda ziyatonda mu mukyala nga ziyina okubeera nga zirinnya nezimala nezikkamuuko zirinnya nezikkamuuko ki ekigenda okumonitaringa ekyo kugenda mu nsonga buli bwogenda mu nsonga exposure ya homoni eno ekendeera kugamba exposure yayo mu musaayi gwo ekendeera. Okyegeera? Omukyala buli bwafuna olubuto emyezi egyo 9 exposure oba akaseera ka homoni eno ya progesterone gyebeera ennyingi mu musaayi gwe ekendeeramuuko kikakkanya emikisa egy'okufuna ebizimba mu nnabaana. Naye kakati kwafaananya omukyala atafunangako olubuto emyaka gye gyonna egy'obuvubuka atuuse ne mu bukadde homoni ye eri awo mubiri gwe essaawa yonna tefunyeeko mbeera egikakkanya nga kufuna lubuto emikisa egy'okufuna ebizimba. Kati ensonga endala waliwo gye bayita factors endala ezigetera into play oba waliwo ensonga endala ezisobola okuleeta ekyo naye esinga okuba ng'emanyibwa bakyala abatazaala nga kuba bayita banal paras oba ayinza okuba nga ne bwaba yazaalayo akaana nga kamu ng'ate era akyala eri mu butoototo era noyo akyalina exposure ey'okufuna ebizimba mu nnabaana. Ebizimba ebyo bira bisobola okuleetebwa nga kansa kuba byonna ate si bya kansa. Twagala okuva ku nnabaana wano ensonga z'omu nnabaana twogedde nti ebisenge bino bisobola okubeera ebigazi si bwe kirina okubeera bisobola okubeeramu ebizimba si bwe kirina okubeera. Kati twavudde ku kisawo ky'ejjini tulaba oluseke tuzze ku nnabaana wennyini omwana waakulira twagala okukkeno wansi. Kati wali mmogo nnabaana mmogo nnabaana olumu ebisebisenga tegutera kuba na bizibu mu kuleeta butazaala buzibu ate go kageeti ka nnabaana go kasita gugulamu katono bweki enkwanso ne ziyingira omulimu gwagwo nga guba kumpi guwedde. So tegutera kunnyo kuba na buzibu kulemesa mukyala kuzaala. Kati tukkirire eno wansi mu bukyala awo nawo basobola okuvaawo obuzibu obuyinza okuva nti abakyala wansi awo watondebwa nga waliwo engeri ya asidi. Okyegeera? Engeri ya asidi oyo ayina okuba ow'ekigero
Walu ekisera nti bwaba asusse era mbakyala abamu abeera nga asidi mungi nnyo nga omusa owo omwami

0: alina era abasinga n'ebyobugagga byalina tebimanyikiddwa nnyo kiri awo naye we yali agenda okwegatta club ya Fenerbahce abamuwa signing onufi wa miliyoni 14 eza euro ate nga si gwe musala gwe yali agenda okubeerako ebbanga lyonna era mu kaseera kano omwaka omulamba muwa miliyoni 11 eza euro ng'omusaala kitegeeza nti buli week afuna sente zitaka wansi wa 26 eza euro akitegeeza nti ogonna omusimbi muyitirivu eri omusambi w'omupiira ng'agufuna ebyaddala basasulwa akasente akawerako ate ebimuku ebyo bimufuula okubeera ow'enjawulo we yali ali mu ggwanga erya Bungereza meero yagenda n'agula akamotoka nga katono nno kabi tolowooza nti ne serebu nga ngolkata asobola okukavuga n'akagula ngaali ku club ya Leicester City newe yagenda ku club ya Chelsea n'afuuka omu ku basambi abali bakyasinza okusasula omusimbi omungi yasigala avuga akamotoka
1: akaako
0: okitegeera tali mu bulamu bwakwejalabya era yavayo kunaga nti ye nga ye omuntu tali nnyo muntu wa bulamu bwakwejalabya kutunuulira bintu bisinga anti agula amamotoka ag'ebbeeyi akwegamba babeere n'amasaawa ag'ebbeeyi obwo obulamu ye tabutegeera naye ng'alina sente era mmere obadde okimanyi nti omusa John alina emigabo mu ttiimu emu okuviirako mu ggwanga erya Belgium gyeyateekamuko omusimbi ate ng'alina ne kampani gye bayita Cango Holding Limited ye nannyini waayo ezandibwa ali mu ggwanga erya Bungereza so kitegeeza nti musajja alinamuko kasente yadde nga ye obulamu bwe tabutambuliza mu bintu by'amataala tabutambuliza mu bintu byakwemulisa era olwaka mukifaananyi akaali katambula emabegako eri ku mitimbagano ng'alina lusukuuta olupiki lunene olutono ng'alwesigamye nga w'obutunuulira olabira ddala omulimi w'omukibuga Masaka naye nga musajja w'amaanyi naye yadde nga ebyo byonna byonna meero ngolkanta abituuseeko ebyokuwangula ebikopo ebyofunamuko kasente ebyokubeera ne kampani eyiye naye obulamu gye yatandikira meero tebwali bwangu yadde n'akamu n'akeddagala era tugamba omuza wa radio Buddu aliyo nti ebintu ebimulamu bye tulabanga ebitasoboka munnange nno bisoboka meero ngolkanta yazaalibwa mu ggwanga erya Bufalansa mu kabuga akataali kali awo kogamba nti oba balinamuko kasente baali baavu balunkupe kuba bazadde be basenguka ne bava mu ggwanga erya Mali ne bagenda mu ggwanga erya Bufalansa okubeera nga bafuna emikisa bafunemuko kasente gye bazaalira ngolkanta ng'olumu babulwa n'ekyokulya ewaka era bakadde b'emirimu gye baakolanga meero baagendanga ku street mu kibuga Paris ne batandika okuŋŋaanya kasasiro ne batandika okuŋŋaanya ebicupa meero ku street ebiveravera batukuŋŋaanya ebibokisi gy'emirimu bakadde be baakolanga okulabika nga bafuna akasente bafune ekyokulya kye bagenda otwala ewaka abaana basobole okubeera nga bafuna obulamu bwe batambuza ewaka ebyembi nga binajja meero nga bw'ogamba nti ekuba omunaku tekya ngolkanta ng'alina emyaka 11 taata we yagenda n'ava mu bulamu bw'ensi eno bambi jjukira nti ewaka abazadde bombiri basobolanga okwasaganya ne bagenda ku street ne banoonya ebicupa ne balonda kasasiro ne bafuna akasente ne batwalira abaana baabwe ekyokulya naye akaseera kaatuuka taata n'ava mu bulamu bw'ensi eno embeera yeeyongera okubeera embi ewaka waabwe ebyaddala ngolkanta ku myaka emito ennyo omusajja ne bamulaba okubeera nga yeekuniza buli ddakiika n'atandika ng'ogenda kasasiro okulonda ebicupa n'atandika ng'okunoonya kasasiro ku street mu kibuga Paris n'ayita mu bulamu obutaali bwangu naye nga wetugamba nti Katonda w'abanaku mwateebakira ngolkanta yatandika okuzannya akapiira buli omu nga tamusuubira kubeera ng'asobola okituukako olw'ensonga nti yali alabika bubi nga muddugavu nnyo yali alabika nga katono nnyo mu sayizi nga kalabika kampi okitegeera omuntu obulamu obwo nga buli omu talowooza nti ono alina nakyasobola okubeera ng'akola muzannyo gw'omupiira era n'amatiimuzi agamu ng'amwesamba naye ate Katonda abanaku mwatalabira bantu be n'atandiikiriza mpolampola n'abeera ng'alina ekitone so teyadda mabega obulamu ne bukyuka n'agenda mu ggwanga erya Bungereza mu Bulaaya n'atandika okuzannyira ttiimu y'eggwanga erya Bufalansa n'azannyira Chelsea n'awangula zi Premier League so naye ng'obulamu bwe yatandikirawo obw'okulonda ebicupa tebwali bwangu yadde n'akamu n'akeddagala so tugamba nti gwe mu kaseera kanamuza radio Buddu togwamu maanyi ebintu ebimu bye tulanga ebitasooka munnange nno bisoboka oyinza oyita mu bulamu obw'okusomoozebwa nga ngolkanta bwe yayitamu obw'okuviibwako taata we obw'okubeera ku street so n'olowooza nti ensi ekumye naye nga tugamba nti ky'olabanga ekitasoboka munnange nno kisoboka
2: kisoboka kisoboka kati nawe tugwamu ssuubi tewelaliikirira kadde kona obulamu bwo bukyuka

0: Katubebere naba bebere bebu bebere ngatuma nyebye bebu bebere oro tubebere ngaba bebere bebu bebere mu program agafa ebu bebere
1: munyange munyansonyiwa olw'okubeera nti nsobola okutwala ennaku nga 3-2 nga size mu ddwaliro. Nze Mukama Katonda yankola bulala nti bwe ndaba omuntu nga mulwadde ate amaziga gajja, otegedde? Ate amaziga mu kujja nti omuntu oli omulwadde amaanyi gamugwamu kati bwe buzibu bw'enfuna ali atya ye?
2: Waali aweranga bw'omulaba yuuyo.
1: Bazzeemu ne bagira ne bapima nankani puleesa.
2: Puleesa yoka yuuyo ali ku byuma biri ku oxygen.
1: Yogera mpola nga tawulira.
2: Tawulira bamusirisiza ng'obulumi bungi ne bagamba kawummuleko.
1: Mbaba
2: kaakati baŋŋambye nti bwadda engulu.
1: Kati eno mwasiza enankani oxygen? Mbaba
2: baŋŋambye nti bwadda engulu anti byalya byebidda amannyo geesibye. Kati baŋŋambye bagenda muyisamu n'akaseke alirenga mu kaseke
1: kano kano ak'omunyendo.
2: Simanyi webagenda kukayisa,
1: batera kukayisa munyendo. Kati nno mwana atukabaka wamu
2: kyankwatiddeyo neeno mu ddwaliro nange obimanyi.
1: Singa ofuna nankani n'ofuna mesiki n'obeera ngaoti ate lwakuba nti munnange abalala bakulabaga nti lugezigezi, naye okwetanga ebyo okufuna mesiki n'obeera ng'ojambala
2: giina jambale baatugamba.
1: Baabagamba kati singa ogula
2: era ŋŋenda kufunayo
1: ti singa oŋŋambi bwe mba nzija ne nzija nayo nenkule ofunayo kanankani kabandaali kalamba akemasiki nga baba oba kali mu 15 oba kakaaga
2: oba simani
1: ibiri ng'oteekako munnanga ate situwagala kulwaza babiri onaali kundiri ate naawe ogenda okugira togire ye bannange musula wa mpaama ya
2: mukeeka ate munnange waliwo ewalala
1: magumba siga kuluma
2: obukya ku makya onsula wansi mu kitanda
1: naye
2: bwebukya ku makya ate 10
1: ng'obijjawo
2: muyimuke akade kaba kavuze
1: kubanga bamagye
2: kulongoosa babagamba abalwadde mwenna bweru empewo neeryeko komontereyo
1: naye
2: era kano akalesi kondaba nako mukyala leukadi eyo yakandeete
1: nkuleetedde nange ekiikabuuti kuleetedde ekiikabuuti
2: onyeza banna
1: ogirano nenkwebaza neneebaza nankani mukoddomi wange yeebale kukukkiriza kujja kujjanjaba muganda wo
2: n'abaana
1: toba kuba gwe twandikoze tutya bannange
2: munnange nkoleki
1: naye nga weebale
2: ndiwo
1: mutima gw'oyolesezza bambuulira byoyitamu mu ddwaliro wano nempulira nga n'ennaku ennuma naye weebale
2: sikyalya kamere tondaba bwenkogozi
1: olwo lwe luganda olutuufu ojja kuddawo
2: kendya nange keekadda bwaleeta balansi nga nange ndeeta
1: baba
2: yuuyo wakukyusa buli kimu talina kyeyeyamba
1: ebifaananyi byo byakomyewo bamukuba mu kifuba
2: nabyo tebinnadda
1: tebannabikomyawo
2: baŋŋambye byagenze Kampala kati mbwe ab'e Kampala be balina ebyuma ebisobola okulaba ekiki
1: ekimuli mu kifuba mbaaba
2: kaakati nabyo tubirinze
1: badde baasabye mmeka
2: abaawo
1: nawulira nti waliwo ze beetaaga ez'ebifaananyi
2: era basaba 27 mutabani we yazisindika ne bazitwayo ate byaligenzeyo e Kampala biti kaakati nno baŋŋambye nnoonyeeza obuseke
1: obuseke
2: obugenda omuyita owamu ng'alya
1: mmeka
2: tebannazimbuulira naye baŋŋambye zibeerewo
1: nze ŋŋenda kukulekerayo 10 ubeere nalyo olyakwekumisa nti bwe baba nga bagize
2: tandikira bannange
1: omanyi munnange nange nagize obwavu bungi naye bwoba ng'otegedde nti obulamu bwansi bwe buto bwe bubeera buyamba
2: naye munnange
1: okwata kyokutte
2: tabadde musajja mubi tabadde
1: omuko
2: n'omulwadde tabadde mubi naye abadde ayamba we
1: talina tabu wati John omugyeko ki gw'olinnyako n'ogenda
2: wa bulwadde
1: mukyala
2: we kibaakulo namukubira nga ŋŋanze yansuulira abaana
1: tajjangako wano
2: yali alinnyewo
1: talinnyangawo abaana abavubuka bakomboza ne bagaa nti taata w'abaana baali ku kitanda tamanyi biri ku nsi
2: simulabangawo
1: baabaana yabaleeta
2: ate yali abaleese wadde n'akasimu namukubira esimu ye yasemba ye yakoma wadde nokuba nti omulwadde gwe wangambye ali ati
1: kati ngonyiga ng'omuntu alinga yakutira omuntu
2: boleka
1: ebbanga eryo lyonna mwana sabiti zigenda kuwera satu ali ku kitanda wano gwe n'ogamba mbu sijja kugenda yanyiza yansuulira abaana kati ayagala abalabirire nga ali ku kitanda ayagala akola atya
2: ngolu liba yali omulamu
1: ate oba ategedde kati mulwadde bw'omuntu bw'olaba ng'omuntu nga tasonyiira mu bulwadde tasonyiira mu kufa otegedde oyo aba alina omutima ogwekko ogusobola n'okutuga omuntu mukadde oyo bamwewuunyiza bwaŋŋamba bw'akola enkola eyo tuuka n'ogamba asijja kgendayo kati alinza ajje mulumbe nga afudde
2: ate nono sisobola bimugamba byo bimugamba
1: ategeera
2: tabitegeera naye
1: baba wuuyo atunudde atunulamu bwatyo bwatyo nga boogera
2: owa amaaso gazooleka buzoolesi bwe gatyo nga gaddayo olowooza
1: bannange
2: tategeera
1: mbadde njagala kujja ne munnaddiini amusabire ne baŋŋa nti muleke kubanga kifaanana bubi naddala ku mulwadde nti asobola okulaba nga nti ali ku ssaawa esembayo
2: era abamu babiri
1: ne baŋŋa nti linda kamala okuva mu byuma ebyo ng'asobola n'okumanya nti ono gundi waakiri kiba kikola ki naye mbu bw'omuleetera mu mbeera eyo kaatunulamu ako n'amulaba kulamu buyinza okugendera ddala
2: kituufu banange
1: oyoani
2: ati kati ŋŋende njoze
1: oyoani yamulagiridde
2: aliwo
1: woodi mutuli
2: neiba
3: banange nga mulabye n'abalwadde
1: balwadde
2: tulabye nabo sebo
1: tulabye nabo
3: nga mulabye
2: tulabye nnyo sebo mwebalinjije kutulabako
3: ne baŋŋamba John nti John takyali
1: mu yogera mpola ojja kumukanga odino tuli mu ddwaliro munnange situli mu katale
3: osiibye otya nno sebo
1: kati nkugambe ntya
3: era ŋŋamba otye mazima ku mbeera John gy'alimu
1: kugambe nti nsiibye ntya
3: John waffe siibye otya nno nnyabo
2: tuli sebo muli mutyeyo
3: tuli
2: mwebale kujja kutulambulako munnanga akusuulira omwoyo yaba owuwo
3: dwaliro teribeerekamu
1: zibu nnyo
3: dwaliro zibu nnyo
1: zibu nnyo situlina bwe tuli
3: ate abantu abalibeeramu buli omu wampisa ze obuyonjo bwa njawulo okwegamba
2: kubeera wano ng'obonaabona bubonye
3: eddagala mulifuna
2: eddagala tubadde tulifunafunatuuta
3: sange eddagala toliraba
1: tuli mudwaliro
3: muli mudwaliro
1: era bwaba waliwo akeetaaga okugula nga kagulwa bwebabanga ddagala lya mu ddwaliro nga bamuteekako bakati omulaba wuuyo bamuwayalinza
3: asizaliku masanyalaze
1: masanyalaze ekisigeni
3: awo tewakyali muntu
1: ngatteko nankani akapiira mwaliira
3: awo tewakyali muntu
1: tewakyali ki
3: tewakyali muntu omuntu abadde weetengerera kati oli ku masanyalaze
1: muliraano oli mukunguzi
3: ate kukungula ekiwago kyonna John kyabadde nakyo nti kati bamutadde ku byuma
1: wama muwala atuddeko wali wabweru nono muliraano sokojembadde
2: manyi nti meka ŋŋende ndeze njira nkulesaokugira
1: oli ku mugundi tuddeko wali ffe ebbali
3: John
1: jangu sebo munna kati muliraano atwegeyeemu wano
3: obulwadde bulumye John musajja mukulu
1: muliraano
3: wangi
1: bajja munnankani mutiiki
3: ate nkoze
1: kati biki byotandise okwogera wali wali omwana wange omulwadde gwolaba mbu ekimu kyali muntu omuntu owengeri ki bw'olwokuba mulina emitima gyammwe emibi oba jja keesi z'abafu kati ozoolabe oba alina w'atuuse tusobole okukugulako keesi n'oyogera ebintu ku mwana wange ngaomulaba bwali ali ku byuma mbu simu kyali muntu obadde oyagala kukola otya
3: banna ekyokuba nti mbajja kesi tekizijako kamu
1: mutwale eri emitima gyammwe emibi egijjuddeko
3: kati olwokuba mbajja kesi tekisirambula balwadde
1: mubeera muno mulambula abalwadde mukoona mimiro mulinze kulaba ndowooza obadde omanyi afudde oyinza n'okuba ng'ozze n'olukoba omupimeko
3: nze okusaasira John kyekinyonyokusaasira
1: John bwe yali ng'ali waka nga talinaba kutuuka kuleeta mu ddwaliro nga siwajjangayo era ojja mu ddwaliro weetegereze obuukinge ndowooza tukuteekeko obwongo nti kationo tujigule kumulirano ya jako ne wanu na mula mula ambula bantu kulebo baba na atelo kufa
3: sarongo sarongo no yombe debuerele
1: nga tunda kesi wandi badenge chiso chijawo
3: soko liki katizoro kuba tunda kesi silambula baru wade
1: ngo badambula kochi obero ya gara kulaba ni anatelo kufa otege
3: anatelo kufa nzenga bubula mwe
1: yonkoda yobwe wakora ne wagundi mubaru swata bote dawa wakora wa itawena kusatu na hafa niye mkula ilira agenda na hafa
3: kwa gama nzena muta
1: utambulu okoli mawe
3: nzena na. Muta
1: ndoza kati engeri jekuli nti abane mwaba tute kusomero ononya na zavisale vya somero gwele sanyolio anti ya maziga gente jie sanyolio ya
3: mariemu mkulu no onanza buwe mage
1: koda mku jamudwa
3: joni abade mkwa nugu wange
1: buli muntu akumanyi kunonti okoni
3: nga tusiba fenda ku workshop wa unga jana atula bako
1: abade bako uchi wajito wa somero kujia
3: mzo kujia kumula bako wano.
1: Yeah.
3: Musajja mkuru omazemu nye amanyi
1: nango gamazemu
3: omazemu amanyi
1: walemo okulambula muntu
3: nzokujja okulaba mukwano gwange obulwadde gwe bubala embirizi
1: bw'otalambula waka naye n'oteekamu neeza picha ojje mu ddwaliro
3: olabe wakuse mbere esajjuse
1: okuba karango kwegamba okuba karango
3: esajjuse mukwano gwange olumbe wuyo olumufunziza
1: genda
3: nzokujja okumulaba kongolo
1: genda
3: ndayo oli mubi
1: gwe mubi
3: oli mubi
1: mwede mwkule mbule mtu nga chasobolo kutegira alikubiuma mbwa
3: oli mubi
1: mbuzimu chari mtu oyogero obadara olokuwa
3: kati yao obadade
1: okuwa karango ka business yotu nde kesi zeza abafu tukutegede
3: musajja mkulo oli musajja
1: mkulo fara bikulo mkanzulo
3: ndeti okujeno ndeta kunda bisabu yekutu
1: ani abada kuhise
3: na yeza chenguwa mkama buwaba wakumudula fetu kola kubi ebitono
1: njia kukube njia kubi
3: tukola kubitono mkama ya wonya
1: mkola kubitono ebi angeli
3: mkama ya wonya
1: mwemuja buzikulabo ndo okebila kola bobani atendo kufa okwate kesi
3: nzende na nzenga bobu ramu
1: etime riku jude
3: nzenga bobu ramu oliokonga mbo nzite kula bobani afa
1: kare
3: nzenga bobu ramu
1: ngaba tukuma njo ni wanugu olinomu timo wandi jide dano rukoba na omu pima kolu mune tumanya
3: ngambona bebo simu
1: pima ndabe recho ya gara chukubade kumuoyo
0: katubebele naba bebele bebu bebele ngatuma nyebye bebu bebele oro tubebele ngaba bebele bebu bebele mu program agafa ebu bebele
4: mchawuli diza agafa ebu bebele wano kuredio budu

0: Nafe munanga babibiri tuba tuyingiddewo era nga nze kama kwogera siri mulala nze jajja mwe mze ikama dio eswa gwa kamino staino zakayo ndi mutabani wa mwali mchigundisi maluoto one nkwaniriza kwenye program agafe webiri
1: musajja tamu wakantu fumulia munsonde lito gira nsolo zeri so mtigwe nsonzo kutungwe nkuru neto muzukuru wa mviri nda ula debedi to na ange ne nkwaniriza kumgeza karu ne nkweba zoro kutuliza nga ebanga linolo na emyaka abiri mwetano mazime chokola cha bode cha manyi nyonyonyo liwa manyi ene program agafe bubebele tumazo kubera nga tuyingirawo okubera nga tukuweleza
0: tugobye bumali munange eno family bayino mulwadde mulwadde ali mumbera sinunji kuba ali ku oxygen ali ku kitanda
1: tyo
0: kakati munange zibadde teziri busa bali awo balinze mpapula sima aine bimuluma mu kifuba munera tasa bulungi zibadde teziri busa muliranwa wawe natuuka mudwalira labe ku mulwadde ne muliranwa wawe ono atunda kesi z'abafu kukyalewa abwe gye bava mulwadde ono yasooka kulwalira waka nga bwomanyi munnaebyokulwala naye waka abantu bajja okulambula ku mulwadde ono nga tannatuuka mu mbeera eno ono muliraanwa waabwe teyajja ng'akyali wako mulwadde kaakati bo bagamba nti alinga azze okubakudaalira alinga azze okukebera ku kasitoma alinga azze okwekubira akalango nti waafiira questions weziri
1: alinga abagamba nti aba singa abaagize
0: yaitaitamunerabira
1: arabi ebikola nze mbirina
0: kati bano bamugamba nti ekyaggaana okujja omulambulako ng'ali wali n'otuuka n'okussaamu ssente z'akapicyo gye weekebejje kyekyaki otulambula mu ddwaliro olinga akebera atuuseewa kesa anaatwala eriwa
1: kugamentona akoze
0: olinga eyeekubira akalango nti ate bubanaagula ewalala nga nzize bali abataabalambulako be baba bagulako nga nze ndi wano owulidde kakati bano bamugamba nti oli mutemu oli mutujju ozze kwekubira kalango olambula ku muntu olabe oba afudde oba anaatera
1: musajja bamuta ekigambo ekyo bamuwanze ekyamaanyi nnyo
0: leka yali ali waka lwaki teyajja n'amulambula ng'ate
1: aliobuliawo alina ebyalubirawo nnyindo
0: era zaakebere kaalabe maama tebamuntundako keesi katujjawo baka buno katono nnyo nga nawe bw'otereera omulamwa gwakuseka ate nga gwa nnaku
2: tusindogoma tubwatuukira ensi yonna eno ye Radio Buddu, radio y'omuntu wa bulijjo.
3: Defense, mwatu usedda?
4: Kaya mwantu watu usedda wedda tuli nje gwe.
3: Na iba nanga kachiko kenina, na haba chara watamidedda?
5: Akati ate chichi, to wanga miente tuja mkachiko, sani nywedde na wechea?
3: Baba lola bali wa.
4: Kaya mwanoma lola bakuda vido.
3: Eh?
4: Ya ta kude na mustense ni atule merede tu mubi kidao.
3: Banna. Hey. Charo mubebele, cha wane doa mufuna izo, mokuteke kechi bitu chomu waka guno.
5: Chichi.
3: Nga baku zemi ya kabili mwetano, fetuli mitambo.
4: Matonda wangi.
3: Tule mchita uruzi chafe walikula Stony Garden. Watugenda okubeera
4: banyangi ennaku z'omwezi mmeka
3: twetegeke kubeera 13 omwezi gwa ntengu si ye
4: December
3: awo wenyini watugenda okubeera n'abakyala omulimu gw'okusanyusa n'okubudaabuda abantu gwe n'abakyala bo mwe mugenda okubeera
4: naye chairman n'abakyala alina ettima
3: ate kiki
4: wamugamba atufunira aba tubudaabuda na nfunira omukyala nga mukadde ate nange ndi mukadde nfunira ku kito
3: kakati gwe ogw'okulaba ng'ebyokwerinda biri taratibu ebyokunywa okubeera nga bibukala n'ebyokulya ogwo gugwo
5: chairman togumuwa
3: wangi
5: luli yafuka mu mpale n'atuswaza ku kibbeeto
4: namumba mwenge
3: mpale yalietoyekinange nagiraba
4: bagira buyinzi
3: Defense
4: wangi chair
3: mutandika okugamba abantu
4: chairman ng'ogw'okulanga gumpe ngusobola
3: nagongu kuwadde
4: gumpe kankulegemu katono shampolo
3: bassebo ne bannyabo olubaalu olukola
4: kivaamu
3: olubaalu lukola bulungi
4: bassebo ne bannyabo
3: ojawo omaze
4: obonge ngenja kutandika kulanga
3: ennaku z'omwezi na 13 December banna bagambe
4: kodi chair ng'ambe ekiruddawo era kyaddi
5: ku kitawuluzi ku Stony Gardens
3: Abanga abange.
6: Wanji.
3: Kugenda chinja buwe mikulestoni gade nizinga kuminasa tu December.
4: Kakati atene mbwe njaga zaachi. Nanga chibitu atina wambogo lea na kwezechi. Kambomu gero ntegeri. Kambomu.
7: Chibitu cha radio kubwa 25. Yoga yoga.
8: Viper. Chitara. Kesisiyan. Virachoko. Homburg. Kumina munana, ngazi tungire chikopo chimu. Empaka za Star Times UPRO, ziz

0: mwana wa tu. Hello. E mutima ye katula bono. Munafwe.
1: Munafwe.
0: Sebo.
1: Ya wewe alikueleza.
0: Mkale munnange wewe alikuliliza.
1: Ona to nsuma anga mulije jaja abana.
0: Odio.
1: Mukwano ko sembe ja flake kachindu busera mundeba.
0: Nse nso muliza.
1: Yaja ndaula gamba chi.
2: Munnange mwendi ugambutia.
1: Yaje mbata zokatanga na zitunde zimu kati nao na kula mwe ngoko gena bino na di.
0: Na uno kati nao ufuse mbwatu. Mbucho tusubi zambata ndoza zili sino truaka satu.
2: Ndoza sino truaka satu. Alinga gundi walo mwono.
0: Oja kujana za mchibitu. Inshallah utaala.
1: Yaja.
0: Wanji.
1: Kakati zembate ngamba kumulamwa.
0: Otyo. Ii, ati kumula mwati
2: mbuka wa mwita hapa yali mwye mkalo vise ye ingali chotereyo ya tusubiza sekoko hino zakati tuchira wika ndo zakati ziwe la ndo ze mitu walo nge satu
0: nga bobozi iye mpaka zisingane mmotoka
2: zindo lutete zinza kati kazukazi tusubi ya tezinza kuja mpaka ene yawa ne masaka
0: waina gata paka nya
2: paka nya
0: okusobolo kurundi lawe
2: sekoko kubanga alabi ka azirundi debanga dene kwa yazi tusubiza nga tuchari eri nga tuchari mbupangisa
0: na kati acha tusubiza
2: na kati acha banangi mkaloru unze seko tukinda tuluguma
3: Tusindo goma tuwa tukidansiyo na Eno ye radio budu Radio yo mtu wa ulijo
4: Defense Mwatu useda
5: Kama ntuwa tusedo wede tuli inje gwe
4: Na iba nanga kachiko kenina Na haba chana watamideda
6: Akati ate chichi Tawanga miente tuja mkachiko Sani nywede na wechea
4: Baba lalabali wa
5: Kama noma lalaba kudavido Ya ata kudena mstensen Ya tule merede tumu wikidao
4: Banna Echaro mwebele chawele dobu funa izo Mokutege kechi bitu chomu waka guno
6: E chichi
4: Nga baku zemi ya kabili mwetano Fetuli mitambo
5: Matonda wangi
4: Tule mchita ulusi chafe walikula Stony Garden
5: Hey,
4: watu gando kubeda
5: Banyangi, na kuja mwezi mekatu
4: Kujanda kubeda kumina satu mwezi kwa antengu siye December
5: December
4: Wewe njini watu gando kubeda Naba charo mulimo guwa kusanyu sano kukudabu dabantu Gwe naba charo bo, mwemu gando
6: kubeda Kusalinda munda
4: Nga naba chanja bebeda unga bebo wa
5: Na ye cheya mani
4: Wanji
5: Naba charo inetima
4: Ate chichi
5: Wamugamba atufuni ya tubabatubu dabuda Na mfuni romu charo anga mukade Ate nange ndi mukadde mfunira kukito.
4: Kakati gogo kulaba nge byokweli ndabiri taratibu.
5: Yeah.
4: Ebyokunywa kubera nga bibukala ne byokulya
5: ogogugwo.
6: Chairman, chagumuwa.
4: Wanji?
6: Luli yafuka mu mpale na atuswaza kuchibito.
5: Namba mwenge.
4: Na ye. Na ye mpale yali eto
6: ya kitanga
4: ninajiraba.
5: Bakira buyinzi.
4: Defense?
5: Wanji chair.
4: Mutaliko kugamba abantu.
5: Chairman, ngogo kulanga gumpe ngusobola.
4: Ya kwangu kuwa
5: de. Gumpe kankulege mukatono shampolo.
4: Bashabo ne banyabo. Olubalu olukola.
5: Kivamu
4: olubalu kola bulungi.
5: Nebanyabo
4: Eo jawo maze
5: Obonje nende kutandika kule
4: Nekuzo maze na kumina satu desemba Baneva gambe
5: Koji cheyo ngambe chiruda wera chadi
6: Kuchitawu nusiku Lastoni garden zinga kumina satu desemba
5: Aya boss Avanga avange
0: Wanji
5: Kukenda chinja bwemi kulastoni garden zinga kumina satu desemba Kakati atene mbwe njaga zaachi Nanga chibitu atina wombogo lea nakwezechi Kampo mugero ntegeri Kukenda
7: Yes,

0: Stars. Eno ye radio budu kumia kabili mwetano. Radio yomu ntu wabuli jo.
1: Your station.
0: Biosubidwa nebio tanyo nyuse. Tubikule teda. Ngambe vya mizanyo. Ngabu bivade muluna kuruna. Yesawa tubikue. Obita kule kila yo. Eno ye program tuwa tukenguke sports special. Okuvo kusawanya. Paka mkage ze kilo. Gabila maulie gabi ya mizanyo. Tula tukenguke. Echitundu echisoka. Wana kuredio budu.

0: Kale, uli ku radio budu, radio iyo muntu wabuli jo, tukula msiza kugo inaje kumideko, nitugama nti okula cha manyu. Webali nyo, webali lidala, webali kuyanga atoli diza iyo muntu wabuli jo. Tuguse, nente kateka, ya atula tukenke sports special. Pia mizanyo kufobu debuno, paka wali kusawa zigenda kupea damu kaga, eze chilo, echolu na kuru. Wali rubinji, tugenda kupea anga, tetu yogira kutimi ya feye guanga, ya Uganda, ya bachala, eza nye gemi ya yesose, akaungeza kuru na kuru. Walero era tulinze tulabeli turn leg butiabo ejjo kwiranga te etambula then Vipers neru na kuwalero inagwe kutto omuntu goze ziwera eranga bitugenda kwiranga te tulaba atenga nemipira jama sasa ga Buganda finals okosa no musimbi tomazo kupanga tutegera butia eraddi atena wa webigenda kwiranga te bitambulira so gwe chwendo kwiranga to okola kiri kimchokawe 10 de radio bodum radio eyo muntu wabulijo Yenzeta mkede umalu, ankuwa galiza ukulizo ukulonji.
1: Nange nze Roni. So bingi bitu kendo kupeda ngatu ogeda uko. Manole nsonge yu, zina weli da sawa. Mkage zechilo, ogenda kupeda ngofune nsonga nyinji nyo. Vye mizanyo kupako wane waka. Then of course, nevye mizanyo kupako mitala wa mayanja. Akubanga lejezo mwezemwe singo kupeda ngamu gobedera. Mubulaya, zulu na kulencha. Zigenda kupeda ngazino ukinga. Kali no. Nenteka tieke yu na yumu ino kupeda nga mjitegeda of course neso ngedala nyingi zigeza kupeda nga stambula wa nawali so tukusaba chimu chakalimi kubutakeza kupeda nga kwa kwata ko kujia kumirako radio wudu uliokofune kisingida dalanga bulijo mnteka tieka ya fe yoru na kuulwarelo kakati njagala kupeda nga mategeza kunti ulunaku uluencha mbana mpira. Of course onako lencha lunaku lukulu nyo akubanga lunaku lwamefuga ere gwanga la peria Uganda ulinaku zo mwezi wezibiranga mwenda omwezi ogwe 10 tubira munteka tika ya mefuga kale no wagenda kupere ko tournament wagenda kupere ko tournament wali ekako kako second actually kako secondary school ngabali wa mune coach Gerald oba referee bali mutemba Gerald Basa zo bategeke Independence Day Cup. So Independence Day Cup basically ya musanyu kwa mpira ogwebigere then nogo go kubaka. Eranga teams ezigenda okupera nga participating as zo institutions then ne secondary schools. Bagenda okupera nga participating. Bagenda okupera nga wetegereza gwe muganda fauliriza radio budjo radio yo muntu wa bulijjo. Era tusubide tournament yagenda okupera nunchi. Enyo nga jetukomeza mbele mwabendala so already amasomero gamba so kubiranga geya moku okula vikira munche katie keno St. Jude SS then Masaka SS Kako SS then Numasa SS then Oasis Evaco PG baso do kubiranga na wakonfirm inze then of course ne Elikambi Academy Neri kambi academy basodo kupera nga bakonfirm inze eranga opening match egenda kupera ya manyi nyo wakati wa St. Jude SS nekako ekako mutegesa okumanga mutegesa ino kupera nga yagula we chibia bagenda kupera munsike nekako SS tulabate binatambula bitya side iseyo so tusubide mpira jino kutani kila dala kumacha then paka walika ungezi kubanga kuino kupera koko ba finalists kuino kupeda ko aba wangu zibe chikopo atenga bagenda kupeda nga wetegereza nebira ubino kupeda nga bigabwa kubanga embuzi weri chimemenye embuzi yageja newola then wali kulika ebikopo ebigenda kupeda nga biwangulwa kugenda kupeda ke midali so chigenda kupeda kijobi mbeda nga bagenda kupeda nga tambula gwe muganda fawuliriza radio budu radio yo muntu wa bulijjo so mabana bafisa ukade kubanga inchalu naku lwa kuumulamuko musolo kupera nga muuba yoko lubulu ekigere musolo kuuba yoko lubulu ekigere wali ekako ne mwerabira mpira ejo kupanga jigenda kupera mpira minyuvu nyo ngaje tukomeza gwe muganda bafauliriza radio budo radio yo muntu wa bulijjo so tujja bagaliza tournament oba tujja bagaliza Independence Day Cup enonchi then of course na bene ko erebi kofe byenjawulo akwanga gomza nyugo mpira kusigala mugazi wanowabera we chikopo ne wali chikopo ne wali chikopo ne wali chikopo so buli mwata abera mu mativu na wabalaze so tugenda kupira ngatubagalize kisinga Mwenteka teka yonanga bujo kupeda ngetambula. Kwa mkanda faulidiza radio budjo. Radio yomutuwa bulijo. Then, ngabu tuwabategeza ku unaku uregulo. Nchi unaku uruariro. Tupade yuko nenteka teka mpaka exam Olympic Games Qualifiers. Yes, Olympic Games Qualifiers. Especially muzanyo gompido gwebi gere. Mubana mubachala. Timu ya fe gwangi ya Uganda bade bimekana ni gwanga area Zambia. So mpira gwade kuhamu stadium wali ena kivubo wigunyoke de bogendo kupera nga wete gereza tuzenga feba underdog kusandida kugwangi ya Zambia yafa yubiario wazanyi wawe so yabia dalanga woteka kumizani Uganda ni gwangi ya Zambia wala vila dalanti Zambia tushida koko insumika bogendo kupera nga wete gereza woli ya yafa yu wabulu angabuli jonchi timu ebele timu eba elie waka sala magezi butia weta disappointing wagizi bayo dhulumu musolo geza geza kone vigana na elevi selevi singa timu eba elie waka etero kupera ngejiwe na wagombu chokula banchi eba kwa chiefuna mumpira wagwebe chaliza na dala ku level ya national so ne timu ya peni ya Crystal Cranes sodo kupera ngewele za wantwe sanyo ulunako ulualilo butubade tubienkana ni kugangere ya Zambia era Zambia netuba kuba zibade goal speed ku M mpira guno nsonga lwachi gwade nyunyunyunya abantu esanyo nti twasoke dwayo manyeo service singa win gye ko mukubera enzibo game asanyo amanji agabera gaino kubera nga gajivam
0: aino ne teams of feze kugangere ya Uganda kugisoka yo ne gatane ya ula
1: yes ebisere bisinga kiba kizibo so ompira guno Zambia batso seyo actual ogendo kwetegereza manyu kyalo Zambia gamu kwaga manyi gabo tibuli very fast bukazi buduka emisinde kubange chichiri nyo mawanga ago Zambia Botswana South Africa ne kwetegereza ompira gwangira South Africa ukyalo bwebera buzanya buli very fast ogendo gira wotinga kaiso de emisinde so naba Zambia yabaterawe bali nti gole je batu bie yokubanga baba afunye gole mfo tukube gole zibade bili kakazi kadu semi sinde nekalika awazanyi bafe bwe kama zo kubeda nga kabe sima tulako nekalita pass pass oluze olutuse kumzanyo gwangi la Zambia ayangu idwa nyo kubanga gole bade nyangu nyo kumusambi kubaita Chirufi Apriska mudachi kiyo mukaga. So just adade mbutesi shigere kubango ready yabade masoku pedange fuka internet olwa donke wake yabade masoku pedange kore mwa sawo kore alikira nekubeira kubanga mbubo zanye guanga ngulaba ntiri kusinga ko chokate mkasera mpawe kaga guangiro nilira ganti ate guangiro nilira ganti ate kusoseyo chitege zanti vienda butere vinyo vira vino kupedanga vio tokota hile tujabali mbe vienda vade vio tokose wakendo kupedanga vio tokere sobori ya wabula confidence abana bano baze bageninga confidence mpola era yugayo gatupegole echenkanyi tufunye golo echenkanyi ebadde free kick yo msambi against ndabu Kenya mudachi kebadde ya 13-4 baba free kick eno jakubiye ebadde out of this world kwa gamba ujinonya nemba sajja
0: ngatojiraba
1: so against ndabu Kenya yimpayo mpiro gwetera kubera ya Cristiano Ronaldo ti mpiro ogwagu nchi anso kubanga Ronaldo kakati wetu kwa tebe la goza free kicks ya kila dala na inga Ronaldo wa manjige wekariga singo kubeira ngu mpiro kwa kukumu za kunga munji kati ni mwana mwala gindesi na wakenya chako sisa tekniki vade hai piro kuna kubanga munji nyo atinga kugenda mulufu nga kugenda muka sonda so netukubagole echen kanyi nekubeira gole mkwemu then edachika nga zitambulirida mudachike makumi atanu mumu nana because guachi use gole mkwemu kakati mudachike makumi atanu mumu nana yetukupago number 2 edo mchala guweta Sylvia Kabene atomedo mutwe nengo mulimo gwa nagundo kulido gwa manji agubade gwa mwana mwala gubaita Zaina Nandede Zaina mpiro gwa gufunye na ita mwingi number 7 na wata aba Zambi ya bama akinze ubi nyo akubanga mwana mwala watomedo mutwe wabadde wabazanyi ba Uganda ngaba na ngachitegeza nti bonna babadde basolo kubera ngabateka kompiro go mutwe actually babadde bemakinze boka akuangira na omuchala Silvia Kabene okubuka okutye computer go mukatimba abadde taina ko wadde wadde agamba nga taina ko wadde wadde kugamba te wadde wadde musenyo gwangira Zambia mbadde okumpi so a Zambia dependence obi nyonyo ne tubakupago number 2 so ni gwera goals badde bile ku M era a Zambia ne bagesa ko kupera ngawa pushinga okulaba nti bafuna goal ye chenkanye ne tubadde solid nga ne goal kwa fa badde mulunji nyo mungiri jageza kukupira nga masula mupira kumupira akamunga sikulu na kuruwari so kabade kasera kasanyo of course tebi nagwa na ira tuweza uta sanyo kila momi tefana gana kubu eti uwa ya gala watu ya gala kubanga engeja tufunye mwini kulimu kwele kubanga chansi liyo mpire dunji kuruka ulo Afrika wala ila dalanchi wini ni vade evade nsajia era abana bana wala balaganga abadde bali rede abadde betekedde nyinyo egwanga nene ya Zambia bwetegereza performance ya wengawe badde akamugese kuluna ku rwaliro so tebinagwa kubanga tulino kuchalira egwanga lino tulabe jukira nti bamaze okufuna golo wane waka kitegeza nti babera ba bajja kunonya yo golo yabwe tugenda kupera nga tubazanya na kuzo mwezi nga 13 mwezi gwe 10 akati Zambia nga ali waka so musubira nti ainzo wutaba mwangu netu subira nti okwekiririza mwoku abana bana abawala kuinzo okupera nga kuba ko kututusa nga bwe tukoze comeback ti tubadde kuwa kneel down abana bano ne balwana masajja ne balwana makazi akuchwali sima masajja ne balwana makazi mpira guno ne bagusimayo kitegeza nti mumbera yemu ne game nga tuba chali the still atusubira ekintu kyekimu ekinzo okupera nga kijja kupera nga kyapeninga bongereko pera nga batuereze sanyo olugendo lucha ali wanvu ne step by step natural latin wembera te muchise ne wemutandika okufuna win kumawanga agafanagana ko nga Zambia olabira dalanchi amubera mwinde mutambudde mubera musevu December nenga timu ya foluna kulwaliro nga bwe badde bweyimiride Vanessa Edith Karunji abadde mu goal then mwana mwala Zaina Nandede Enjo Auk Kigongo, Babla Anomo, Shadia Nancha, Joani Navirie, Fiona Nabumba, Agnes Nabukenya, Silvia Kabene, Deni Fazira Ikwaputi, ne Joanita Aine Mbabazi. Deni akatebe kabadeko Ruth Atulo, akabadeko Liliani Nachiria. Liliani Nachiria ni yabadeko Burunji Nyo kukatebe. Deni Jessica Namanda, Peace Mudua, Adija Babirie, then Kamiat Naigaga, Jovia Nakagolo, Jamira Nabulime, Marioni Amangati, Shamira Naruja, Lucky Otandeka, ne Bridget Nabisaru. Bona bona babadde katebe akamugezi kuluna ku rwaliro nga bagezesa ko kupera nga wala na wano na wali okulaba nti timu eno bagiyamba ko kufuna obwanguzi era bwetufunye wagenda kupera nga wetegereza oluna ku rwaliro so katongere okubera nga tusaba olugendo lisha aliwo kubanga butuva ku mutendera guno waliwo gwa third round guna go weguli butuva kugwa third round waliwo gwa fourth round butuva kugwa fourth round waliwo gwa fifth round omwe muva timu zibiri soka ezikikirira Africa mpakeze za Olympic Games so tu mpola mpola wetu wetulie so olugendo lisha aliwo wavu but step by step tomanya tuinso kupera nga tuka yoja tulaga then utendesi umpia ya kaja kutimu ya Fegwangi ya Uganda yewana file Asefa Ella Gabriel ibade statement kugemu jasoso kupera nga tendeka Gwanga ya kaliku atamu nebwa aba tusobodo kupera nga tuluwana nitukula kamba kifana ganye kubwa yetio kili soba gano ino kupera nga mkreditinga uruwe ngiri java zemu kumpira kuna simanyi oba wansiwa singwa badoko Sheri Bottes abada solo kupera nga kula kamba keyo bina bina bya kugeresa na inga ono yamo zo kupera nga akula ganti ya chukuzi gumuganda fauliriza radio budu radio yomuntu wabulijo kare no febina dira tuja kupera nga tuwa tegeza nenga timu ya Fegwangi ya Uganda wetio bwe wadaba ntwe sanyu kwa mu stadium BDM nga tupegwangi ya Zambia kamungezi kuluna kuruwariro
0: kale embera bwetu betambula ku radio buddu kuli mukulike nyo nyini dala abachala ababadeyo na abami ababadeyo na damu nte kateka ya gemu yongabwe sabodo kubiranga te za nyidua so chigete tujiako wala tuongele kubo ongezi kujamu gwangi la Zambia oboko ze chintu echi labiki la danti mbutufi chamanya tebo tuwena chika chagoze zinywe de mbutu mutufu labira dalanga wabade uku okutegeka goals zezo nenge jezinywe dem anadawa kubavu kago Afrika kiaba despab then negole bade yokubiri na yaba despabu nyo so tuleme kujia kwa chigiri just tuchongire kubo ongezi tugendo kudingana wa magu ingabulichimu chini marembe tuwena kubanga tumla muko then we tupamu kumla muko tugenda kujia tuwe yongireyo tova kredi vudu heyo muntu wabulijo
2: Tukunda tuuluguma. Tusindo kuma tubwa tukidansiyo na Eno ye Radio Budu Radio yomtu wa ulijo Echo mwaka guno masafu Enteka teka ulichimu magida Tukena kuchaka na kunyumilu wa faka kesha Hatine machia manibu na mguanga Begase wa mustafu neba kona mwemu Ntinga 13 December Tukena mulasto nikadense chinja mwemi masaka Mujibitu cha Radio Budu kumia kabili mweta na
3: Tugenzo kunja mchibitu cho mwaka gune chigendo kwira na kuzomwezi nga 13 mwezo kwe 12 Kulaston Garden ze chinja mwemi masaka Anga chino cha katege kebo kumale miaka 18 Irange cho mlundi guno cha mlundi kwa 19 Chitegeza je miaka 19 Kwe je miaka kabili mweta na jija buzibuwa mwaka guno Irango kuingia kwa kwa buwerere Awabula tewe nkulenge zako saidieri Aba stage sound na matala Bewe rango lokotoba gambe cho mlundi guno Abage na kuwe nangaba chukula bulunjo singe bibitu yo nebiza biberawo atera bonna temye munne abemere bebagwina bakuye mulunjo kusanga abachipsi abachipsi ni bawereza ka abachapati chapati bakuye mulunjo kusanga abenkoko ni bawereza ka abemisto mpira ne bagumba ko wanena bani akalenge de bakuye mulunjo kusanga ice cream ne bawereza ka abajuice ni bawereza ka basaka si abebyo kunyo mpira bebaina mukowano na yabo batangala butangazi te baula bia na wala jonate
4: chipito cha radio kubwa 25 yoga
2: Chigendo kumina kubugoma sani biche kalangala Okufanga kumina mkaga paka kumina mnano kwe kumi Yokitoba festival kalangala 4th edition Abanga Tugenze kubugoma sani biche mupate gala

Suwa mwebi omulembe wabili okusakwa tense zenja ula okubukinga kuba kunoti musamfu tanu musamfu emumu nana muenda munana muenda munana oba kunoti musamfu musamfu nya muenda noti noti musamfu satu nya mwabafe kampale ntabula ya mitwalo mukaga atabafe masako mutwalo gumu ngabi chikikedua Bugoma Babu Safaris chikenda kumina kubugoma sanibiche kalangala okufanga kumina mukaga paka kumina mnano kwe kumi kugenda kumina kundiki

0: Kali ochali ku radio budu a radio eyo muntu abulijjo mwebali nyo mwebali lidala mwebali kupiranga te mujje ku middeko mwebali kupiranga te muuliriza edda chikazo 13 ezaka itakusawa enya ezekiro hecholuna ku rwaliro tuchali munte katekeno eyatula tukenke sports special sawe ni soka ngabiri mukupiranga te etambula amukasera kano njaga kutegeza kukonti banna El Cambio obole yao ni banna mpira imasaka wano awiche yeja kuruna kurugendo kubiri la dala uruwa Saturday nina kuzo mwezi 17 walio game eyo mkwano wakatuwa wanafava El Cambio Academy ne banafavo abamtesa wano Royal University game weyo egenda kuwela luku chisawi cha sports arena chitovu jegendo kubanga te eviri la dala obulungi enyo hiranga game weyo mbutufu elikevi ntubinji nyo nyini dala kari nunyago kutegeza kukonti okuingila kuja kuwela kwa mkumi tanu zo kazoka abana sobulo kuwela angatebala wa game weyo atela njago kutegeza koko anti mkumi eze tan then VIP eja kuwela ya mtuwa rugumune chitundu ye VIP eja kuwela ya mtuwa rugumune chitundu nenge nsimbi zigenda kuwela angatezi kunganyi ziwa mu game weyo zigenda kuwela angate ziyamba kuwa nafe abanarotari na daa ima saka wano okugule chuma chigenda kuwela angate chiyamba ku abanabo abazali dua ngate vetu se kali no game yetegeke dua bana fera bana rotale ya masaka wanonga bako lembe dua omwami sega wa soti ya segiken wa hotel next ya genzi masu no kubiranga te achumi muko mtuenga president owa rotale club masaka munte kateke era mumbera yemu njago kutegeza kukunti nga game weyo ngojeko echo kusonda ensimbi ezo kubiranga te bagula echuma echigendo kubiranga te chiyamba kava nabo abazali dua te bakuze njago kutegeza kuko antineba nafe ya bamutesa one Royal University ila bali mkwete katika okulaba nti bagulao season ya bagulao season ya bili makumi ya bili mkaga bili makumi ya bili musamvu nadala mjitu andise University Football League juki anti bibawa angule mpakezo eza University Football League omwako gumwaka gunogwe njini bili makumi ya bili mweta na bili mkaga baso blokpira angatiba wangula sobaja mgemu jivagendo kuzanya uiche yeja baja kuanga basigaze na kuntono nyo kubanga game jibaji okubanga tebagulawo ejja kubanga ejjange naku z'omwezi amakumi abiri omwezi guno gwe nyini alujja kwa naku lwa kubiri so bajja kuzanya ku Sunday then bajja kuzanya ku Saturday bamulemu naku biri that is ku Sunday ne kuna kule Monday ate kuna ku lwa kubiri ngenda ku z'omwezi amakumi abiri bajja kubira ngati bazanya team eyi bajja kubanga tebagulawo mipira ejjo ejja University Football League kale no ediba alija kwera nga teri nyo kila dala obulungi enyo wali ku kisawe eche cha sports arena echitovu na soja angu wegate kukoo zeno onga weli mkwera nga te etambula bannaffe bannarotare na dala nga batu kuatide kwa mkasera kanu kubange na kuzinabana abazali wanga tewe tuse mutufu banji nyo kuzama iranga msimi ugugendo kwera nga tegu vam ugena kwera nga tegu yamba kuna dala okufuna ebi umebe vigendo kwera nga te biko zesebu wa kubaa nabo abatana naba kubiranga ate abazali watebatuse gowe na omununja uliriza so game wegenda kubira nyuvu nyo ajukira ntine bana fa beri Cambio bali mukubiranga ate bete kateka oboli yao na lije zizine za wansi kubanga bali nokubiranga ate bazanya obulungi enyo kuzama atenga nabavubuka bwo bateka teka oboli yao kutambula kugenda ko emitala wa manje eri mugwanga ila Denmark ngaba isima magala abin naba sambi abalala mubiranga wegeza ko kubiranga ate etambula so ngenda omwezi kuna msambu omwezi guno gwe nyini lunako olwa Saturday olwa wiche yeja wabikanga weekend yo egenda kupira sorted iranga byonna bigenda kupira ngate bigwira wali na dala ku kisawe echo echa sports arena echitovu ngabe bijjo kupira ngate bitambula agowe na omulunja uliza eyo muntu abijjo radio buddo era sero ntegede ko konti abavubuka basambira ku Mutesa One University bo bajja kudendo ku kwa Cambio kati guli oke gunyoke bulungi ngabama nyo bunafu bwa bweno then atena bali ngamanyi amanyi gabo boli yao wawe gali so game oba friendly ja kubera nungi nyonyi ni okuzama atojisua ngenda kuzomwezi kuna msambu omwezi ogujjo kubera dala na uguno gwe nyini ogwe 10 mpozi kera twagedde ku games ezigenda kubera na ko rwencha by the way na wali echilimia namu abantu bechilimia muri sorted waliku waguru kuchisawe checha kukalicho resort waguru wagenda kubira yo emipira wagenda kwe tournament wagenda kwe gala egenda kubira ngateza nyibwa subanda fa ba friends of football abate sete segale yo waguru kutafu jibagi na basi nukupira angate bateka yo sosu nukupira angato ita yo na muenda abasingo mnyingabu tumuita yate sete se friendly yo osu nukupira angato ita yo nula wakubasaji ya wakuze mumiaka ngayi bagenda basi nukupira angate wamagu baksa mbira dela ediba uburunji enyo soma teams jegali gamba zedu nukupira angate ge wandisa so nakuruencha na mweba nachimia nebitundu webidira nyewo amoli sorted wemugendo nukupira angate mulabila ku ediba wali kukalicho lizoti waguru ngabanda fe aba friends of football abate sete se gala again upiranga tena yo ezanyibwa olunaku olwencha
1: actually ntegezeddwa konti ni amasomero da already agama zo kubera ngaga confirminga na dala kwa gagagendo kubera ikako muneti bo mulimo Victoria College mulimo Numasa SS mulimo Kako SS mulimo Stella Maris SS then Masaka SS Chotela Parents then Notre Dame, Masaka Exodus, Nascent Judy SS. So, Baba Native, but then, Mzanyu Gwampiro Gwebigere already, Kako SS, Erikambio Academy, Masaka SS, Numasa SS, Kijabwemi SS, St. Judy SS, St. Nazarene, Masaka Exodus, then in Celestia High, then wana fava yes tuwage St. Nazarene na yore ya confirm inze then Victoria Rukaya Oasis SS Okpaka MPG Mawanda SS St. Bruno Saza ne Notre Dame so mkulu mutege siye nyini zino timu ya Zimbabwe ye Mr. Gerald so atina ngama timuchi alimu kone timuz zitanaba kupeda nga siye confirm inga bulungi na yore zino timu ziwangu redes mazo confirming I think tournament yu mazo kupeda successful kubanga timu mpitirivu nyonyo nga jatukomeza so na ure nsongeyo chigenda kupeda chukwato ukwaso chigenda kwata ukwasi muro runako lorencha tulabati ya mbeda uchabu jo kupeda ngetambula mujimu la yoku isma ismono mwasembe mula baku under 20 kwasi yabade na tournament nunje nyonyo ilansu vila nyonti isma yabada solo kupeda MVP singa timu ya fea under 20 ya tuka mfaino so kubanga kasaja kasambi mpira mungi nyonyo ku under 20 ya wadola wa timu nga ya ajirina mikono wati mkujiro uoreza chovola wa timu bali wakola best 11 of the tournament magala isma ya mzanyi ya kaika gwebalu ndo bamu wazanyi wa Uganda gwebate ya kamu timu eyo ila waliyo ulidanga wa Tanzania bubogeda kuhiri isma ya fuka isma etizeli yayo so mwinzo kufuna mkiso gumulabako unako lorencha atela tuachogeda konti ya vana mwinzo kufuna chance evalabako jimu kweje minundi jabo woli yao jisemba kubanga isma sibanga deni mga tuongi lukwesi gente kateka zamu kama katonda isma ne sibanga deni ukutuku ukubeda nga mwuma gamba ganga temucha mulaba imasaka na uri nsonge wabeda walio chance ya mulaba oyo James mu mbanga tiliwera na actually miaka ngebiri ya mabega ni ya zanyiranga wekako mpire jali jivaviranga wekako ni ya muza then ni tolash neka kati ni wanoonya wadaka satika wekaka au to inza kupera ngu wakalaba urenso nganti ba baskam mpira guwa batu wala guine kubedala weli ya batu wala teo awalunji so kakati no msami nga magala isima bufuna chance mulaba ko face to face chance yabo ino joko esa umundi okusembera dala dala otherwise mujja kutuka ekiseera mbere nga mulabira ku TV nokusaba ze application kwa mwezo kubera nga mulabira nenga te chance we iri eso lo kubera nga mulaba mu kaseera kano ne magikuwe ye magala isma then abana balala kubanga ne ligi under 15 ya umude akati ovuo ko obuto bukuze mupira mujja bulaba so tewera likirira ano danso kubanga sawa zina ali Rwanda because nese kapa under 17 na ya akonkonye junior inzo kubali Rwanda then angela inzo kubali kwa under 15 bagenda mu Azerbaijan chechimu ne Frank kosa ia nine didi na ya majewe yegali akagendo kupeda nga kaguse mili mbutufu wajo ejisingo kupeda nga jete agiwa woli ya ulunako uluwencha ati na msumera mala na uge tegesi kubanga umpira gwe nakuzina masomero kali serious
0: nyo
1: tibine byo gamati aba nange

n'emipiira kigenda kubeera ebiri olunaku olwenkya era nga kusaawa 11 ezekawungeezi tugenda kubeera ne game ya Entebbe UPPC bagenda kubeera mu nsiki ne police so kugenda kubeera ku Hamu Stadium saawa 11 ezekawungeezi so olunaku olwenkya kitugenda okubeeramu kyebayita double header game zibiri ku kisaawe kyekimu so kugenda okusooka kwa saawa 11 then kakati ku saawa 2 zenyini tugenda genda mu game ya URA ne kilabu ya KCCA nyobo liyao agwe muganda wa fauliriza radio buto radio y'omuntu wa bulijjo so mpira ogenda kupera nga gunyoka tulabate binadidida panga kuja kupera mpira mulunji nyo ebi serevi singa zino timu zikastazi sinkana babadde bamanyo kupera nga batuweleza tai ebadde tulo kupera nyuvu ebadde tulo kupera mukogos wano na wali mbera nga bajjo kupera nga etambula so nenga last edition mpira gumu kwa 0-0 then mbera mjukira ne mu Uganda Cup kilabu ya URA ye timu ya Komia olugendo lwa KCCA.

0: Kale uchali ku radio budu a radio iyo muntu abuli jo mwebali nyo mwebali lidala mwebali kupiranga ate mwje kumide kwa mwebali kupiranga ate muuliriza dache kaze ula mnana zoka hukwili sawa omukageze chilo hecholu na kuruwali lotu chali munte katekeno ya atula tukenke sports special ngabu ni mkupiranga ate etambula ngabu ni mkupiranga ate etambula kochitono gambo tia mwebali kupiranga ate joli kale no kochitono antegeze za kuko nti kukubo erida echotera wakati wa Solo Heights ane nesunduli ya mafuta elimanyi kidua nga BAM petrol station walua wabavubuka watega abantu wakati wesa wetarunomu nana eze chilo ilayo muku wabu ababadiba victim yeko chitone so andoza security songe mjuhuli debulonji wakati wesa wetan anesa umunana eze chilo wakati wa Solo Heights ye hotel yao na labuka solo adhene BAM petrol station waluo abantu abatega abanabwe adanga bagala okubakola ku obulabe n'okubatuusa ku obulabe so security ensonge chemanyi amujulide bulungi mugeze ko kubiranga ate mujikwasaganya n'okumanya obuterevu nga bujjo kubiranga ate ikwasaganyizibwa rwantu sigaze dache kaziringa msanfu twavude mu international break tuolekera leagues ezigenda okuddamu okubiranga ate zitambula abasambi abamu yoboli yao bafunye obuvuno obwenjawulo era abamu bali bagana okugenda tulina omwezi nga mulamba okuddamu international break egenda okubiranga ate sembayo naddala omwezi omwaka guno ogwa 2020 mu mukaga walo mipira gy'ekikopo ekya FA Champions League walo leagues walo cup titles oboli yao nga tuddayo in fact nga tugenda ama teams nga Madrid Gainox ko muguwo kwa manyo la performance then Arsenal baji sabula iranga tugenda mu nga tuddayo mutugenda okulabira Man City na dalange sanga ebizibu ebyemisango ebijitawanya so simanyi munda baye yebintu nga tuddayo paka international break dalambu tufu tusubire ki okusingira daloboli yao mulije gwanga ya Spain yokuntiko then nemije gwanga ya Bungereza yokuntika wali saga ya club ya Manchester City
1: ekisokera dala international break eno timu zezimu tezire kachi echimu bogendo kupera nga wetegereza kubanga wesanganga buli kompe buli top club buli timu yonaina jomanyi at least tugenda kupa mu international break nga mulimu kabazanya babera bafunide ebizibu chokanga ate wanwetulaga wetaga panga mpira jigenda kupera jya kumuku because tubude mu international break weekend and wagenda kubereyo mipira eja leagues next week mu midweek babereja Champions League uba muchali yao kati nga neri cup ne yako nkona so then nemkwanga nga Spain chechimu nemu league zo nazona kupanga jukira ntikano ka break aka week skumpi esatu week esatu boli okabera ka wanvu okubera nga tewali na abazanyo okubera nga babadde kwanga abazanyi batu se kisera kumpi oluvanyuma lwa na kusatu satu
0: Nga basamba o game.
1: So okumula kwa bademba wagizi ne ati abazanyi wesanga nga ate bo babadde abazanyi babadde bize nyuno uko babadde bunji kwanga okwa okana koko ne mipira ejali eji ndirije mutambulira within a same country ulimu ne wesanga nga mulina mu kibuga kyeshi for example sine bwe bena azanya club ya Spurs babera bali mu kibuga kyeshi ne kati bo wesanga nga Bungereza for example Saka nga badda ino kubera nga atambula urugendo obo oliawo mulimu kengendo ze batambudde nga game tedi kukisawe cha Wembley so mu kasera kanombadde mu kengende mpanvu so bale ngendo obala game ze zokumukumu chobala banti okulwala kulabisewo bogendo kubera nga wetegereza kompi ku club buli team yonayo na efunya mukobo issues era ekibadde wonti mubadde muko okwegendereza kubadde kunji nti timu olumu nga bweraba omusambi nti ono afunyemu enkenyera oba omusambi yennyini nalaba nti afunyemu enkenyera ngatafu osinga awe nyini nyini nga achita kubanga tubalabi banji ba withdrawing abuchari abamu actually ba withdrawing even games ngatezinda bakupera nga sitandika because katinga mu South America musamenga yowo Pedro however much anzo kupera nga itaga Brazil olensonga nti yasuli wanga tugenda World Cup na iya tuka na ala banga kuinzo kupedo Chris King ato okwe yongere yonga mgena mpira jamu kwano mwalaba Rafinha ku Brazil yafunide yuko bufone da wakupati injali tiyaba dempamvu then kakati mwalaba Mbappe ku bufaransa nebu yafuna mwe nkenyera na gama nange nchitade na yetu musubidenti ya genda kupeda one ku weekend then kati mwalaba basaminga Isaac yafuna mwe nkenyera kugwangira Sweden na alinyirao nade mugwangi lya bungereza musambi yagesa ko ku okuforcinga forcing ali Bruno Fernandes kupangira ino mpira go ya missinga but ekite kyali kinene nnyo chobula bantu yatuka na akomawo ne game zebili ya Portugal zesambi okupera ngezanya era badala bikide mu kisawe so yenja ule badoka because ne Haaland yali alinganga ati a Haaland game ya Norway basembe okupera ngabazanya egwangi lya Portugal yabamu embera mwali yali etisa ngwezo kuloza ati afunye injali irabika nge yali empanvu nero olwokwe kengera era Haaland yavamu mangu nera mukuvamu okwe tebali potize injali yonayo actually injali list ya Man City Haaland itali yuko twenda bomulabira wadde bogenda kupera nga wetegereza obo oliawo so kati wogatte nsonga ezo nazonna ogenda okwetegereza nti abasanyi banabo benyini beerowoozaako agamba nti wano kastanfu namwe nkenyera nina kupera nga nchivamu kubanga game zingi ezigendo kujia maa sao nga zeta agisa uli best player yao ukupera nga mulamu tusu vidanti mpite jigendo kujia between now na international break ndala jigenda kupera nga jima taringa mulimu timu ziforoki zinapo mkwangiri ya bongereza katika club ya Arsenal nga international break bafuni demu ebizibu because msambi maini mani wawe mkubano nyesa goals Yumsambi Havez already yalwa de injury era bikanti si ya week msi ya week CB era utagenda kupera nga alabi kila mpira gwa weekend Zolis wodi wata abade tatandi so binyo kwa seno ne kati already yalwala kakati ezili konsa yajanga replacement yumsambi Saliba ne yavama squad ya gwanga ira bongereza oluvanya malo kufuna kanoko mu training ni mwapado yeta tisa nyala vikanti ya nyizano kupera o mugi mwase nojage ndo kupera ngezanyia kusata de kakati uwesa nganga ati ului ezile vikange za lui poni za seno actual ugwali ngongo mkisa guwa seno kampeni uwe dogo uta lwaza nyo wa sambi are mkaseda kanukula vikanti etisela ni shiwa kede nti abazanyi ba wata wala vikanga wa nyizo kupera abe ntomo bali mkupera nga balu wala chansu vidanti yechocho kinzo kupera nga chijia bako sam bogendo kupera nga wete gere sobo liyao mulugendo lwa ulo kukisa kupera nga badipeni nga lije kwangi ya bungereza mumbele ya mwenda la then Man City concentration ya wegenda kutunulirwa nyo mkasira nga binebe misango bichi agenda maso biotusu vidanti ya misango urede bako la appeal so kinzo kutuala akabanga ila tugenda kutuka na kasira vivirenge visiri kiri demuko paka wewana java gamenti ulifanyo walo appeal tusazewo chino na chino nekati concentration ya basambi reaction engiri jibagendo kureacting mkasera nga tukirizanti ya misango manisto jiraji semo vi echa nacho chikenda kupeda chukuru nyo ili kilabu enobori yao theni kakati ila mteka teka ya mtu nagendo kuda international break mkwanga nga Spain tuja kupeda tumazo kupeda nga tukuba torch kuwa league ya kwangira Spain jenso kupeda nga ilaga kubango rede kilabu ya Real Madrid bala ganti bako ngojia ku Barcelona kwangira ze timu zeze bilize tusubira nti zine nkizo ewangula lije kwangira Spain do kilabu ya Barcelona etani se ulunji nyo ku kilabu ya Real Madrid Madrid ebadde mukono no kuruzinga ku mpira Madrid ebadde mukono no kudopinga points obo lyao ezibadde ze wonyisa karatenga yo kilabu ya Barcelona emekinza shuwa nti etanduka ebeera 100% record mwingiri jiba tandise muko kampeni eno gapu ya buwani ilo mkasera kano Madrid ne club ya Barcelona gapu ya points mukaga olikuwa kusinga points mukaga just mipira musanvu abake dokpera nga ateka ogapu nejukira nti mu lugendo luno mwemuline El Clasico nga tunaba kudamu international break kubanga El Clasico egenda kujenda kuzumwezi nga 25 October kitegeza nti ebina ba mupira gobinso okupera nga bimatali nga nnyo kubotia campaign bwenzo okupera nga tambuli yali jagwangira Spain obwoli aho so subira nti binji ebanga lirabi kange chini nebi nje bigendo okupera nga bisali wao tunagenda okudamu mu international break nga mulimu kwa na maklabu za gamu sokupera nga gawa nduka mbiko pebimu kubangira mukana akasera mutugenda okulaba irane league cup mugangira bongereza atinge simukozo top clubs zigenda kupera nga zambala gana so bangalira yokangira tagenda kupera dene area nga ebanga sidene wakati wechi seda chino paka international break endala let's read anti binji ebigenda kupera nga bibera nga binzo kupera nga bidecide nga campaigns ya clubs ezimu boli yao
0: kale ebisigadde byonna na kuluincha munteekateeka za fezo na ojja kubiranga ate wamagwe obitegeerira ddala bulungi sogo kiki mchoka kya kubanti we 10 de kuyo muntu abulijjo radio boddo enteekateeka ya trust odds yegendo kujje kuongereyo then ate wali enteekateeka endala azijja kujja sobola kubiranga ate zikuongerayo tuva ku radio boddo radio yo muntu abulijjo
2: kuwade manjo gategede doga nyonyo sa ubadu uliza program drat kwenye kuke sports special echitunda chio kubidi wechi tobe chigenza wano kuredio budu kare techari kunanza nonza kubiasa du december fema tugena mna sonika denza chijabwe mimasaka mchimbi tuja radio budu yoga atenga tugena kubila mkujia kuzemi ya kabili mwetane jao we sabo mkuru
3: wanji
2: sema nyari mkujo baku kubo
4: sabo sema nyoga ambanzi usajja gwenge ndelela akubikwatako
2: gulabe wana basaba nebanya bombade njaba gamba chinga 13 December tukena mchimbe tucha radio budu yoga mulasonika denze chija mwemi masaka kati ntandike naliwa kati ndike dawu wanga manya
5: katelega mike abanji gomanyinga fiki oma emunyenye abachara
6: tomvira wa
5: mvira masaka se au kusaza
6: ninage
5: mpulide gaita ita
6: mbuno
5: nga 13
6: wali
5: wechi checho wali wono gweniza antemete meyeli tu wakajambia wazi njagala ndete na chiri
6: chiriwa
5: chiriye chanda jeri cha Liverpool chwagira Liverpool
6: cha chichi jaki
5: echo
6: uchagala nyo
5: nyo
6: chingambi obugambo muluzungu twale libure jaki patula nza arabu pia nsolira yo moyo ngochogama muluzungu
5: banaye jaki patula
6: naye
5: siro mi
3: wanji
5: ali you born in here gayini
6: sebo tata
5: wanji sebo
6: evimbo ngali inji
5: tatuiza butavimba
6: wanji
5: emyaka 2.5
6: ujimanyi kwe
5: ala natugenda nyumiwa
6: hati amanya go
5: yeze kato Vincent KVS Pro goma ye gomba nga vila dala wali ye katete ukalamba
6: jawi uwe katete wano
5: hindi mpolo goma ye gomba
6: soko nkangile munge mpolo goma wanji
5: lava na gomba mwenamba ita vantu me katete ukalamba jona mulava kabula soke bukandula chifamba madu kanoni mbeja wa senatu gena mula son garden ze chijabwe mimu chibitu cha radio vudu
6: amazima kumina satu desima mamu amanya
7: vantu mwena baturichize zina lianje ni shioncho morias nimbeta mwena tueshange masako mchibitu mnyankole na gamani tiza kutogo tachita fundichire
6: chichonjo na ulugankai
7: niendega chawa hula vremba nicho charo chindi kuzaro mkazo district
6: kazo hati nyeti laba kazo vona izo mchibiri
7: abantu bakazo mwena achiru hula ambarara ivanda tuena tueshange yo mchibitu
6: wasigalo yo
7: nasigalo chichonjo mori ya simu jetu nyumiru wetu reave shongozi
8: chibitu charo bia vuba 25 yoga
2: nga chua kidua Global Paints abakuli ya lanche chasizo kumina yo mtindo musio na wamune Rona Agro Business Center Aisa Musidi Mtedi Kavale Bugonzi abakuli ya kaunga kabudu Super Maize Flour kwa mulembe wamune chijimu sechobu tonde chabudu organic fertilizer

radio budde kuli ready sap as usual Friday mujema etedo kupera mko kudiamba eranga twina encha ordinary ya film odi 10 kumutwali leta 10 kumutwali bileta 2 pira minji nyo Friday as usual VIP ya film odi 5 kumutwali leta 5 kumutwali bileta 10 a single ya film odi 2 kumutwali leta 2 kumutwali bileta 4 then of course nakatambula ka weekend odi atano games 8 kumutwalo kaleta mitwalo atano kumitwalo biri kaleta mitwalo 8 kumutwalo kaleta atano kumitwalo biri kaleta 8 0 msambu 0 mwenda inkagamu msambu asatu mutano chenda munyia Zero msambu zero mwenda inkagamu msambu asati mutano chenda munyia nabagama chakatambulo sobulo kaza nyusanga bobo ya gade osobulo gama ntinze awaba dova ya 2.5 kanteke 1.5 Osolo gamanti nza awabade golo golo kanteke 1.5 Osolo gamanti nza kanja uzemu wejiwa mpira munana kansibe mpira enena Edaba chikula katambula kafakase mbukupeda nga kafuruma Njagala kupeda nga mategeza konche Mwasa ulo kupeda nga mwasa gambiza actual akase mbukufuruma Tuna waka katambula kafakabula mkabula kwa game why So tuina katambula kafe kabula ko game mwe chirunji kagenze mu goal. Akatambula kanu kabade mu odi ana mutano. Kumutwalo nga kaleta ana mu 5. Kumutwalo bidi nga kaleta mitwalo 9. Kumutwalo kaleta ana mu 5. Kumutwalo bidi kaleta 9. Mukasera kano. Twakatambula ke mipira musanvu. Tula ko mpira gumu Gwe mpira kwa timu jibaita glau Eri mkubi kana ni kilabu jibaita Los Chancasi Gwangi ya pero Good enough Los Chancasi atebie Mudachike ya makumi ya satu muna Natukua gala mgozi ndala bili Nenga Timu etebie eri mkodi nene Kubanga Los Chancasi alimu tualo Ena mu kanana mu lukaga Then a club jibatebe ya glau Edi mugumu kakaga luenda Chitege zancho woku awe Achala vikangali mwodi zenyinchi Bechiba anti ya sose yotu batu ina kumukisa So nenga katambula kwa urede Mpito wakunwe kwa genzo kutandikida Nga kukasha utukoka Yata deke mituwalo Ebiri Badeba mwe mituwala satumu ebiri Nechida la nabagamba Nechida nabagama ni bagamba abange Uvoleme leo chokuba senti nga kulako mpira gumu Nga gulimu over under Ovo olimbiemo So Ovo olimbiemo kovoli yao Wanogoro ya feba vejirulins out Eva ejirulins out Goro ya Los Chancasi Rulinde goro zendaro wole wezina jama sao Maybe Na ye mbade mbategeza konti Akatamula utuke kiseda Nga kubulako game imu Ugezi wa sibi mpira munana Wadu wangule mtuwa lanamu etano Mpira kusemba yogulimu odi like

1.65 umuka kaga bitano. Walinga muanda guli mu mitwaro ebiri mu like mitwaro ebiri awero dukushwadiro solo gama chikankwate eche kumi nchiteke kuanda chiteke zanchi wali begu begu beda kwa anda kwe kwata obero wangu lide wali over kwe kwata still obero wangu de, so enja ule beda wanchi kona kubeda kuwangula na ye obungi bwa sente zo wangula kwe wawuka chiteke de mnyanyi obungi bwa sente zo wangula kwe wawuka kati for example liwa baya bada wangula na mwetano. For example, ya tade kwa mutualo. Na kwa te eche kumi nga kubula kogumu. Awafuna ya abiri. Awafuna yunga, awadafuna yunga abiri mugumu. Katuwe sanganga. Abata ina wafiri dua. Wanda wanda bali magoba. Uchitege de mnyuanyo. So, teba kubanga nga adewa pula yumpira gumu. Nga katembula kafeka na wekari. Wali ya nitukoze wubi nyo okutibwa. Goro ya Los Chancas. At least, singa kuchuse gulimu gol. Untuada ya kutani kileo second half. Already Los Chancas ya kwe mkone mpaji. Ya. Yeah. So goli bade jidembu debutufu bat. Kapulinde tulabe. Video kupeda nga vidirida. Kuli muda chikana mu M. Gwempira kafe ugula kuguka. Kukatambula. Katambula kafe kano kari kwa vaya suti zilandine Macedonia. Ovenu yalimu gumu nyaruenda. Then kwa aliko over ya Wayukombe ne Bristol Rovers yali mugumu 5 lukaga. Then kwa aliko over ya Leicester City ne Stevenage over ya yali mugumu kasavu 2 yakwata. Then kwa aliko over ya Crawley Town ne club ya Bromley eno yali mugumu 5-3 yakwata. Kwa hali kuwa vya Spain ni Croatia. Yali mugumu nyabina ya kuata. Sejo na jona jari jari wakubiri. Katie jari yo kubadeko golo golo ya CFR Cruz. Nekirabia yu Cruz. Ebade mugumu kakaga chukumi. Mugwangira Romania. Ekute bulungi nyo. Kubadeko ni vya Shamrock Rovers ni Drogheda. Mugwangira Ireland. Ebade mugumu kasambu na ekute. Katubula ko over ya Glaunelos Chancas. Guchari 0-0 tubaga miti gole ba the same. Ba age rolling out. Nenga tu yabadde mugumu kanana bibiri oveyo. So I don't know where to be. So chimbaga magic kakati ya uza mukati ambula kano ready. Yafuna ali musente. Baka shout tu bali musente. So akatambula bikafa mu game mu nebaka bakafude mu game matenga yesemba yo wachiba kizibu nya abantu gamba nti tufunye ku sente saka weekend aka weekend kali odi atano games munana kaleta atano ku mutwalo kaleta milioni mu ku mutwalo ebiri atano ku mutwalo milioni mu ku mutwalo ebiri so japa ku 0 musambu 0 wenda inkaga mu musambo asati mutano shenda munyia 0 musambo 0 mwenda inkaga mu musambo asati mutano shenda munyia tubetinga na bwegendereza tubetinga chija munsawo ya fe kwanga penda tuchimanya tikaba kazanyo simu limo era ulina kulubira ko nebyalo so chyo tujwa kubiriza nyo nti bobo betinga betingira dale che chija munsawo munsawo yo chobola bantu petwa gala nya katambula kafika tikote oteka ke kitini tola bakano ali baba yabadata de ko mutwalo gwe. Weka nganga mkasera kano abadda linda ya na mwetano kwa mitu alibidi nga linda yuchenda chitege ira mnyuanyi solaba ntuwabira siwabi so kaka tambulo teka

Shini got his ways. It is Shini Waters, but I'm ours. Pide Gisambi Wawe Giri. So nebi ya kabibi dala binchi. Tujia kuja wuzi Kuroni Sports Center. Tujia kupeda nga tubi kuweleza. Kwa mganda wa fauliriza radio wudu. Radio mtu abuli jo. So tuli mchibuga Masaka, tuli kumutia complex, tuli kufollow eliku main road. Era bobo genda mnyendo ingidi damuli ya gogo mnendo uge kizimbe. Jingi da mundamu kizimbe dala. Paka kulumu namba na mwebele. Muli yangu ingi di chipande cha foja chida wawo chidi koruwa ni sports center. Jingi da mundamu kizimbe dala. Paka kulumu namba na mwebele jakupeda nga utusanga wo. Tukoliko bulongi nyo.